0: Sakit sa kidney at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
1: Ako si Ebi Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtatik na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung kulit mineral, mixten. Yung mga members, magano kayo, magtake kayo ng Doktor Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mataas ang blood sugar. Natulungan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Petronilo Rigueta Senior, taga Alihal, Carmen, Davao del Norte. 80 years old, Fulvic Mineral. Okay man kayo, protection ng good na nga dito, ma-high blood o kuan o makuanta, magtaas ang sugar. So, mas maayo pang kunin mo sa prevention is better than cure man. So, muna akong ginahimo. Ang Fulvic ay sagol na ko sa kuan, sa isa ka kuan ng tubig, ligam-gam. Butangan ako ng mga napulo ka drops. Muna akong ginakuan ka dapat. Every hour kinta mo kinanglan ko, o akong butangan. Ako si Petronilo Rigueta Senior, taga Alihal, Carmen, Davao del Norte. Dyan ako karon 80.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mayoma, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
4: Daghan kong nakaplagan ng mga sakit. Labi na sa kanang mayo mga giingon na operahan na. Karon, ingon ko, kung matuo lang ka, mayo yun ka. Kaya ang tao nga wala'y pagtuo, ligin maulian. Ligin maayo. Pwede mo minom. Karon, akong giingan, wala ka may kwarta. Kung gusto ni mong makuha ng imong mayuma, pick upon lang nato. Kaya wala may kwarta. Pick upon lang nato ang mixtain, half loss, full bag, activity charcoal. Mora na akong gikuan sa iya gi-offer. Karon tumanong yun ni mo. Buntag, uto, hapon, inong ka. Unya, haplasan dahil ni mo pagtulog, haplasan ni mo ang imong tiyan o ang imong batang. Kaya ka nang imong mayuma, kay sige man giduguan, inong nga operahan siya. Inong ko ayaw pa opera. Kaya makuha, rin na. Take lang, so good karon. Pag-abot siya ikatulo ka adlaw, kaluoy sa news niya, gawas gid ang mayuman niya ng inyong kumukadako. Grabe, dugo nga buhi gid ang mugawas sa iya ha. Luspad na. Ah, sinigan na mo. Si Kuan, Josephine Castillo. Kaluoy sa news, masalbar gid, Doc Alternativo gid ko. Hantod ka rin.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hindi makalakad dahil sa sakit sa tuhod. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
5: Ako si Candida Breno, nakatira sa Bago, Pamplona, Cagayan. Dati ang nararamdaman ko yung mga tuhod ko, hindi ako makalakad dati. Yung narinig ko yung sa Doc Alternativo sa radyo, pinuntahan ko. Tumawag muna ako. Lahat ng mga ano yan, ginamit ko na. Yung Fulvic, Mixen. Pakiramdam ko ngayon, gumaan na ang mga katawan ko ngayon. Kasi makakalakad na ako. Dati hindi talaga ako makalakad. Tumanda ang pakiramdam ko.

0: Masasabi ko lang po sa gumamit kayo itong product ng Doc Alternativo para maganda rin ang pakiramdam ninyo. Ako si Candida Bueno, taga Bago, Pampano, Cagayan.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Ulcer, rayuma o migraine. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
2: Ay, para sa akin, itong activated charcoal capsule ang itulong niya sa akin. Number one, gumaling ang aking ulcer. Gumaling ang aking rayuma. At ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay. At sa mga lakad ko, ang nagbibigay ng lakas talaga sa akin ito. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. At saka ito ay nakakatulong din sa mga pasyente ko.
3: Mm-hmm.
2: Number one ngayon sa kanila din, binibigay ko. Kasi ano ito eh. Nagtataglay po siya na nakatagalin siya ng mga sakit. Mm-hmm. At tulad niya mga virus sa panahon natin ngayon na pabalik-balik yung COVID. Yan, maganda siya nga i-gamitin sa araw-araw para prevent virus, infection. Andrea Shero, nakatulad ako sa isito, 52 years old.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Zamboanga City, Azul Building, Don Alfaro Street, Tituan, sa EPL Zamboanga Sibugay Branch, Manyala, Choa Commercial Building, Purok Petrotex, Poblacion de Olsa Rotonda, sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga.

0: Nahihirap ang huminga, ngunit nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ako ni Celeste Banyareya, taga Zone 6, Bagong Sierra, K61 na buka. Naano ko pala akong pinakapos sa paghinga, tapos pag nakaiga ako, hindi akong babangon. Kukuha ako ng pulbit, lalagay ko sa tubig, iinumin ko. Minsan din i-direct ako sa dila. Maganda sa pakiramdam, pagbabago nga, lakas ang katawan ko. Saka na, parang ang pinakapos sa inyo na, normal na. Sa mga nakikinig, dapat gumamit kayo ng ano, pulbit mineral para yung mga nararamdaman nyo sakit, maalis ng ano, pulbit mineral. Ako si Celeste Banyare, taga-Zone 6, Bagong Sierra.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension, mataas ang blood sugar. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Ako si Guillermo Tagata, Barangay 40, Balatong Lower City, ma'am. High blood, mataas ang sugar po, at saka yung mga buto-buto, masakit. Ngayon, ma'am, magaling na ito, kaya nag-inom ako ng produkto ng Doc Alternativo, yung mga pulbic mineral, amisum ascorbic, at saka yung maraming kapsul na iniinom ko para magalingan yung mga sakit ko, ma'am. Basta masundan nyo ang sabihin ni doktor para gumaling tayo lahat. Ako si Guillermo Tagata, Barangay 40, Balatong Lawag City, Masibilisig.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
4: Pasita Guarino City, taga Barangay Dinarona, Dagang Ilalite.
5: Ma'am, kaya nung kala ating tournament yung seminar?
4: Ay, pangod ako. Gusto ko mahabaw ako. Mga refresher course ko lang. Kaya, syempre pa naman, ano malimot ako kung ano kung nagkamit.
5: Ano na mga produkto na iyong maging gagamit ha, Doc Alternativo?
4: Fish lang.
5: Ano?
4: Itiyahan ko, itatun ko ang pipipipinan, nag-crocorms ako. Ito ang akong good, anong gutos ko na, asya ka
5: lang. Ang naging gamit, ano ba Diyos? Iba ba niya niya, magkuna talagang pangusta?
4: Oo, basta tayo makibangis ako.
5: Ano man, nare-relieve ka mo?
4: Ay, oo, basta magmangis. Nga ni, may ito pinananagan mo lang dito among kasi wala nang gano'ng ruta ko. Kung naman ka pala natin din eh, tatagang kong ini, gamit ka.
5: So, na pakatistinggipan mga kilala niya?
4: Oo, oo. Ano?
5: Pero ka nakatuwid na member ng Doctor natin mo?
4: Kung pinakatuwid yan ah.
5: 17 years. Mga 15 na da, 15
4: na. So, ganito.
5: Sumaya ka
4: na. Oo, ganito. Yung kami nira, doktora, kuan, tumuro. At doon sa mga siyaman.
5: Ano si Tamuro? Kamusta ka man, ma'am?
4: Grabe, malaki pa. Usap sa lagot. Pasita Guarino TV. From Barangay Dinarona, Dagang Leyte, Philippines.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Cleansing, naka-vitamin C, na dito kami gumaling. Tapos, ang anak namin sa nagkarang taon, inadala-dala na lang kay nagkasakit siya na kumayat ang lahat ng katawan. Pero sa awa ng Diyos, ang mga gamot ng doktor na timo vitamin C cleansing at saka itong Olvic na ito, dala-dala na ito kahit saan siya. nagainom. Itong Colbert na ito, sa mga ating naranasan, kahit na yung mahina ng mga hayop namin, pinapainom po nito para gumaling. Kung sakaling hindi ka gano'ng makatulog, pagod ka masyado, yung hindi ka makabawas, isang kutsara dito, ang ginainom po sa isang pa. Ako si Mila sa Quilabon, Pasandaran, na galing sa Barangay Tinago.
2: Problema sa ka-epektibo ng Dok Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, paste kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dok Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dok Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dok Alternativo Machineries.
9: Sa Ipil, ang Dok Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternativo Loyalty Card.
10: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Dok Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: us a door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
2: Pasita, Guarino City, tala Barangay Ginarona, Dagang Hilalite.
3: Ma'am, kaya nung ka na ating parliamentary seminar?
2: Ay, ang muda po. Gusto ko makabago ako kung refresher course ko lang. Kaya, syempre pa naman, anong malimot ako kung anak na may gamit?
3: Ano na mga produkto na iyong maging gagamit ha, Doc Alternativo?
2: Gusto lang.
3: Ano?
2: Itiyahan ko, itatong ko ang titipigpinan nag-glockrums ako. Ito ang ahong gula ng gutos ko na. Asya ka na lang.
3: Ang naging gamit?
2: Oo.
3: Ang banyos? Ibabanyosan niya mo kung nag-glockrums ka?
2: Oo. Huwag sa tayo makibanyos ako.
3: Ano man, nare-relive ka mo?
2: Ay, oo. Basta mag-banyos. Nga ni, may pinananagan lang dito ahong kasi wala na mong gano'n sa kuwan. Kung ano ka talaga at din eh, tatagang ko ang ini, gamita.
3: So, na para distinguishan mga kilala niya.
2: Oo. Oh, ano?
3: Kira ka nakatuwid na member ng Local Alternativo?
2: Kung pwede katuwid yan, ha?
3: 17 years. Din, din,
2: din. Hindi na kung
3: mga 15 na da, 15.
2: Pabang. So, get it to.
3: So, may yan.
2: Oo, ano ko, ano? Yung kami ni Radoktora, kuan, tomorrow. At to, ang mga siya, ano?
3: Ang isita mo, ro? Kamusta ka man, ma'am?
2: Grabe, malaki pa. Usap sa lagi. Pasita, Guarino, TV. Barangay Ginarona, Dagang Leyte, Philippines Party.
0: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Mataas ang creatinina, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ako di ay si Teresita.

0: Encarnacion nagpuyo sa Rosario, Ligua. Agustan del Sir, nagpatik ako. Kaya naman ni normal. Masigab normal naman siguro ni kay. Ba't nakaadlaw? Ano yung kukain eh? Mm-hmm. Muto mag-amod dito, kay laboratory kong ni doktor. Hingawas, hindi ko na niya pa uli on, kay ipa-admit ko.
1: Sir, sakit mamulong?
0: Kay puno, taas kay bukriyak. Creatinine.
1: Okay, sa kidney.
0: Sa kidney.
1: Kung sa gibuhat mo ato may gayo na, ma'am.
0: Tungod lagi kayo sa ako sa hadlock, doki, naman ko nga. Nakurat ko pag ingon na, Nay, ay nalagot uli ron na kay admit yung kakarong-karong gayo. Hadlock, kung sa gayo ka, kung sa magayin ni ka, lala niya akong sakit. Diyan, ingon ko, anak. Kuan ka, taas kay ka kriya. Ya, pagpili, o i-admit ka, o i-daya. Ako ito, admit naman dito, Dok. Hindi ko magpadaya, nga.
1: So, sige, buhati mo atong kayo na, ma'am.
0: Di, lagi, kay Kuno. Di, kumang ginawa ang tulog ka. Adlaw na sino, kakura, ulit, ulit, ulit. Ulit pa. Di, nakainom di ko ato ilang tambal. Si Kankog, anti-biotic.
1: Okay.
0: Pag ko anak to, kaya magigulit naman dito, kung mamatay, gugugari ko din madugay. Ito, ibalain mo ko, ako, ikawli may pasaugma. Dek, di ko dahil ang tambal dito sa look alternative.
1: O say, resulta ma'am, sa pag-take ni mo, isunod ni mo itong mga bawal?
0: Sunod dito ako, do, kaya akong anak, yun, iya di ko, kung sa'y ipainom sa ako mo, inom mo kaon, kung sa'y iyang ipakaon. Nang, tanuoy, Diyos, sagi mo, dirigyong ko na ayaw ani mga tambal diri sa look alternative.
1: So sa ato pa ma'am, wa na itong mo ang gibati ito, high blood ka?
0: No, kaloy sa Ginoo, Dok, ang akong BP ka, normal na gitawon.
1: Tumwa pa ka diri, pila niya yung BP ni mo?
0: Na, maabot pa 200, Dok.
1: Karon normal na, 120.
0: Normal na gitawon sa Ginoo. Ang akong maintenance, kaya gitagaan man ko, naman ko yung maintenance, Dok, no? Wala na nagdun ako ina. Awhag ang mga tao nga. Magsuway dyan sila aning look alternative kay. Wala din ni mga overdose kay mga puro herbal. Ako pangalan si Teresita Encarnacion. Akong edad 67. Taga Ligwak, Rosario, Agusan del Sur.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad Abulog, Cagayan, beside Circe. Prime

0: Nagluha-luha og sakit ang mata. Naulian tungod sa pagpatak sa mata og eye solution sa Doc Alternatibo.
1: Kuan magsige og luha-luha niya magsakit. Nya sukad paggamit nako sa eye solution, inig sakit niya akong patakan, inig patak nako ma daan man. Ay kuan daghan kay mo tinaw man pod nya daan kayo ng akong pananaw kung patakan sa eye solution. Kuan na oy, dugay-dugay na kaysa karon dako na magbintaha nga sige lagi patak na sa hayo di kapalit ha, di mapatakan karon na magkapalit aw magpatakan na pod aw ang akong ika kuha sa akong mga silingan o may naay mga daot sa mata palit lang gid sa eye solution kay dako og katabang. Ako si Adela Sumalinog, 64, nagpuyo sa Bayong Presidente.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Nangangati sa kanyang buong balat at nagkasugat-sugat na ito. Nasolusyonan na dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ito na, namintindi na ako na nagamit kaning haptas kani, namintindi na ako diri. Pagkatas na ako, nabugnoma ko na siya. Doon ako yung mga samat-samat, ang katingadan na ako ba, kung ako yung mga samat, diri, matasan ako na siya, mawalang duko, ito mga katol-katol, yung mga katol-katol ako naon, mawala siya. Mano nga, ang sakit ng mga dugan, ang mga umot, mga labad ng ulo, mawala siya. Tulog po, masukasi, dito ko na po sa parang kayo mag-uponer, purok matinabango.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: allergy. Naalibyuhan tungod sa paggamit sa activated charcoal soap sa Dok Alternatibo.
1: Ako gusto ko ipanggit sa tanan niya kining activated charcoal soap. Ako kay natabang sa ako kay kung anong ko kanang allergy ko niya. Bugay na kay kung na-allergy niya, sige kong katol-katol. Ang nakatabang sa ako kay nilag yung activated charcoal soap niya. O sa'yo, gamit ko ko aning natural papaya. So, akong gasigo na mo ba nga, kana ako yung mga problema sa ilang pangit, na mo gamit ko sila. Magpamimbro sila, kaya ako mimbro mga kukuliri. Kaya karon na by one take two, dapo kayo na abang sa Bukal ang beneficyo na nga itong makuha. Sinayda man si Juan, 62 years, o taga Dumoflabi San Luis, ano San Luis.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Maganda na ang pakiramdama dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
5: Para sa atin, wala naman kasi akong hindang anuman sa aking katawan. Kahit ang edad ko ay 60 na, senior na. Nag-undergo lang po sa vitamin C at cleansing para sa sabi nga ng Dok Alternatibo, prevention is better than cure. Kaya, kasi hindi naman sana ako pupunta rito ang misis ko. Dadaling ko kasi high blood siya, marami siyang ano. Bago ko siya daling sa Dok Alternatibo, inatake, madalit salita, nawala siya sa akin. Kaya ang isip ko, ako na lang magtuloy para sa kanya. Nandito ako ngayon sa Dok Alternatibo. Narinig ko sa radyo na maraming nagpatutuo. Kaya hindi rin ako kasi sang-ayon. Magmula po nung bata ko, hindi po ako na hospital. Hindi po ako umiinom ng synthetic drug. Wala akong iniinom na maintenance or anything. Pero naniniwala po ako sa mga patutuo rin ng mga narinig ko sa radyo na itong Dok Alternatibo na herbal ay maganda at saka walang side effect. Kaya hindi naman sa inaano ko lahat ng mga doktor o yung mga medicine dyan na synthetic na tinatawag. Dahil tumanda na po akong ganito at nakikita ko rin po at nagbabasa rin po ako na talagang ang mga ganyang, yan po ang droga na legal. Nasa sa inyo kung ano ang paniniwalaan nyo. Ako si Norberto B. Lopez, taga Aguho, La Union, sa Barangay San Vicente Norte nakatira. 61 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. Prime!

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Nagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-attack ako ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo pala kasi mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi nan, mahirap pagaling yun, hindi mapagaling yung doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgon ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Pruweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hyperthyroidism na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Lima, tabi para ninyo, taga-rosing RCA to blushing by your city. Nag-hypercontrol akong thyroid kasi nung first finding nila is hypothyroid ako. Nung nagano na, nag-hyper then nag-nodular itong lately. So, sa dami ko nang dinaanan ng mga examination, mga laboratory, nagpa-doctor ako unang-una. Then, yun nga, na findings na may ganitong problema, greater. So, sinabayan na sa hypertension. Then, sa dami na rin akong dinaanan na mga, yung mga herbals, wala, hindi. Kumbaga, dito sa Doc Alternativo, di pa ako naka-attend ng seminar. Nag-try na ako sa product nila. Then, noong time na kapag-decide ako na attend ako ng seminar, talagang ininom ko yung resita ng doktor. Wala pang 2 months, nag-decide ako kung aking itry magpa-examine sa aking professional doctor, na internist at the same time, endocrinologist. Doon siya nagtaka. Sabi niya, aywan ko kung anong ginawa mo, anong ininom mo, anong herbal ang ininom mo, pumasa ka na sa, ano mo, sa TSH. So, anytime by this, you can, ano na, ma-remove na natin ang ating, ano, problema sa liig mo. So, napag-usapan sa family, sa husband ko na huwag muna ipatuloy muna yung sa herbal natin sa Doc Alternativo. Para masigurado natin na yun talaga ay epektibo. Talagang nag-epekto sa katawan mo yung gamot na nino mo. Wala pang 2 buwan. May magandang resulta na.
4: Wow. Nakapag-decide kayo mag-avail ng Mega Dose Vitamin C.
3: Yes, yes. Si Wilma Tadipa Aranillo, taga-Rosing RCA to Blushing Bayugan City.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa umaga,

0: malakas ng pangangatawana dahil natulungan sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Bukan isi during pagal ang taga-Pasim at 57 years old undergo ako sa cleansing ang ginakaon lang protas kami capsule na darasapan sa package din. So, isa na yung katulpan ka na kita ako at tunpain po katulpan at pagkahuman ko ng katulpan ang plasing, may plasing ang mga apat nga 30 ka namin po na tiyan po. 30 man ako manawag sa Ginoo, mas kuwan si nakyan ko sa labuhi na inagaydan ako. Isa na mo ko lang kamalain. Diyan man nagalit yung bulong, hindi kinakangalang tatos sa publika. Basta kung tumaan ng 100% madamo, hindi na salamat. Huwag ang isi during pagal, taga Pasim at 57 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
1: Sa IPIL, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternativo Loyalty Card.

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sintomas ng demensya ay nararanasan. Ngunit ngayon ay nasolusyonan dahil sa paggamit ng sex solution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Lizelle Fernandez, 48 years old, from Mawag, Davao de Oro. Manggilimutin talaga ako. So, pag abot sa Dria sa Doc Alternativo, kaning sex solution, dili lang di ay ni para sa loving-loving, kundi para po ni siya sa katong adunay mga memory gap or adunay mga memory loss na mga problema. So, kaning sex solution is good talaga for brain enhancer. Ako si Lizelle Fernandez, 48 years old, from Mawag, Davao de Oro.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas ng resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Ako po si Renia Caparo from Agpangi, Naval Biliran, and I am 70 years old. Lahat ng product ng Alternativo na anuhan ko na lahat, pero ang pinaka-best good na akong nasuwayan na nindot dyan siya ang Fulvic Mineral. Mm-hmm. Yung Fulvic Mineral, maayo sa atong kalawasan, pagkabuntag, kung mainom kong tubig, kinira siya among rapas sa akong pamilya. Mm-hmm. Sakop sa akong pamilya, nayos na nila nga pagkabuntag mo, inumig tubig with Fulvic Mineral. Mm-hmm. Nakugin ni siya tabang sa akong lawas ng Fulvic Mineral. Mm-hmm. Ay sa akong high blood, kung sa pay among paminawon diha, sa sakit sa tiyan, mm-hmm. mga samat-samat, nana, ang Fulvic nindot yung kaayo, the best good na ang nasuwayan. Yes. Sa akong testimony ngayon, hinaot nga ma-enlighten ang ilang kasing-kasing, ilang muna-muna na kung may balatian sila, suwaya nila ang Doc Alternativo nga prada kay mapisa Diyod pag-aisa ng basa. Masalig lang ta sa Diyos na ayaw kong chitam. Ako po si Remia Caparo from Agpangi, Naval Biliran. I am 70 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa pag-inom ng squalene capsule ng Doc Alternativo.
5: Kalinda adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe. Hining akong ginagamit sa Doc Alternativo kaming iskolin, may gini-iskolin kay para gini sa ato ang heart nga sakit kayo ginhawa mo ni akong gini-maintain sa kaniadto herbal ni siya natambal o makaayo sa akong pasintasi. Ang ubang nga wala pa nakagamit o iskolin, mag-try yun mo gamit kay maayo din siya din sama sa nasalawas ng mga tambal nga na yung mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
2: Pruweba sa kaibig

0: i-explain kay para gini sa ato ang heart nga sakit kayo ginhawa mo ni akong i-maintain sa kaniadto herbal ni siya nga tambal og makaayo sa akong pasintasi. Ang ubang nga wala pa na kagamit og i-explain mag-try gid mo og gamit kay maayo din siya din sama sa nagsalawas ng mga tambal nga naay mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay taga Soli Kiamba Sarangani Prabe.
1: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Maganda na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternativo.
0: Ang nahatag na kayuhan sa kuha sa best milk ay gagamit ng kuhani is lindot, ikaduha, baskog imong lawas o kuhan sa imong mga bukong active yun sila. Wala tayo mayroon na sakit imong lawas, lindot yun sa imong lawas. Kung wala pa nakagamit sa best milk sa Doc Alternativo, tingin ninyo gamit o garig din mo dali kahit masulayan ninyo o unsa kalami o ka-epektibo sa best milk na organic. Kundi ay si Mrs. Rosalinda Adunay, taga Soli Kiamba, Sarangani Prabe.
1: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa San Siangco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Siangco Street, sa Carcar City, Cebu. Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingyan Simbahan. Sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, sa Nenet Street.
5: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
6: Sa IPIL, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: Malakas ng resistensya sa pangangatawana dahil sa paggamit ng Doc S. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Si Leticia Aperdo, nagpuyo sa Lasang Davao City. Ang akong edad, 60, April 25, 1963. Akong ikasulti sa Doc Alternativo. Takod yung kay katabang sa akong kaugalingon, sa akong bana. Kauban ako sa akong mga anak. Ako yung nakuha akong mga anak. Mahitungod nini ng mga products sa Doc Alternativo. Nga, dugay-dugay namin nagagamit ni ini. Dili yun yung tuloy-tuloy. Kay, since atong pandemic, wala kayo nakaduol. Kay, simpre, dili man tama kayo makaduol. So, karo na continue na. Since sa atong 2012 pa may nagasugod ni ini. Ang akong igamit kay karang Fulvic Mineral. Dakod yung kay katabang sa kuha. Kay, once kung magkapoy ng akong lawas, mag-inom ko ni ana, mawala jud yung murag mabalik ang normal na kong panglawas nga. Hindi pasalamatan ang tanan nga mga products nga atong nagamit ni ini. Fulvic Mineral, mojo na akong wala jud gibulag, hangtod-hangtod karon nga dugay na jud ko ana nagagamit niya. Ako si Leticia Aperdo, nagapuyo sa Lasang Davao City niya. Ang akong edad, mag 61 ako next month.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
4: dapat matibay.
3: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
4: dapat matibay.
3: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
4: Dapat matibay.
3: Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
4: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Recife.
7: Sa umaga.

0: pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
1: Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
0: Pampatigas na pampalakas.
1: Mixed Capsule with Fulvic Minerals.
2: Energy Booster, the natural sex enhancer. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: High blood, mataas ang uric acid at cholesterol. Ngunit natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
5: Naramdaman ko noon high blood, uric acid at saka cholesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman gumana ang aking pakiramdam. Hindi na ako nag iinom ng mga sa high blood, saka yung sa uric acid, sa cholesterol. Yung bali, kasama na rin yung pagdadayit sa katawan. Hanggang ngayon, mag-isang taon na akong gumagamit. Hanggang ngayon, Fulvic na lang ginagamit ko. At mararamdaman ninyo kung ano talagang pagbabago sa katawan ninyo. Doon kayo mag-decide kung ano ba talaga ang mas maganda sa katawan ninyo. Yung mga iniinom natin ngayon ng mga synthetic na drugs o itong mga natural. Nasusubukan ninyo. Kasi para sa akin, maganda rin yung naging kinalabasan ng pag-inom din ito. Ako si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Donabua, Camarinesor.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
1: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
10: May 5, Martes,
9: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
1: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixed Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
1: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
11: Tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat, Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
12: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
3: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
13: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
3: pa sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
14: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Hyperthyroidism na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Terima sa di para ninyo taga-rosing RCA tublasyon kayo ng city. Nag-hypercoton sa akong thyroid kasi nung first finding nila is hypothyroid ako. Nung nagano na nag-hyper then nag-nodular itong lately. So sa dami ko nang dinaanan ng mga examination, mga laboratory, nagpa-doctor ako unang-una, then yun nga na findings na may ganitong problema, greater. So sinabayan na sa hypertension. Then sa dami na rin akong dinaanan ng mga yung mga herbals, wala, hindi exactly. Kumbaga dito sa Doc Alternativo, di pa ako naka-attend ng seminar. Nag-try na ako sa product nila. Then nung time na kapag-decide ako na a-attend ako ng

0: pumasa ka na sa ano mo, sa TSH.
1: Opo.
0: So anytime by this you can ano na ka-remove na natin ang ating ano problema sa liig mo. So napag-usapan ko sa aming family, sa husband ko na huwag muna ipatuloy muna yung sa herbal natin sa doc alternative. Para masigurado natin na yun talaga epektibo. Talagang ano, nagkakto sa katawan mo yung gamot na nino mo. Wala pang dalawang buwan. May magandang result na.
1: Wow. Nakapag-decide yung mag-avail ng Omega Dose Vitamin C-IC.
0: Yes, yes. Wilma Tadipa Aranillo, taga Rosing RCA Poblacion Bayugan City.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Diabetes, sinusitis at arthritis, natulungan lang sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ako niya ay si Victorio Siles, taga after ko Tablaran City. Ako, diabetes ko niya, kanang napakulipan, sinus niya, arthritis niya. Eh, gauti na ko, problem, gamay lang nabili ni gauti. Ang arthritis mo, wala na ginagawa sa matiya.
3: Wow.
4: Ako, naka-cleansing ko atong December 18, 2023. Sukad atong gayon na nga na-cleansing ko, baan na ko yung ibati ang sinus, wala na ko na ma...
3: Wala na. So, oh, paghanyod ang kaayuhan nga imong naangkon diri sa Doc Alternativo.
4: Ako na ko, gaya ko pasalamat sa Doc Alternativo. Kanya, ang katong mga namina ron, ako mong dapiton sa paghanyod sa kanang Doc Alternativo. Kaya nga ito ang mga tambal diri kasaligan yon. Dili yun kayo nga na magdubli na ang imuhang sakit inoonong magtumar ka niya na. Kung dili, mawala ang imong sakit. Ako na si Victorio Siles, taga aning Kogon sa Kogon, Tagbilaran City.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Trabaho ang hanap mo.
7: Good news!
6: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
7: A2J Commercial Corporation is now hiring.
6: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
8: Tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, paste kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
9: Sa IPIL, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: glaucoma na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract.
1: Ako po ay si Richard Gaga, taga Los Angeles, Mira Cagayan. 54 years old. Of now, okay naman, sir. Tapos, since na gumamit ako nito, hindi ko akalain na ito yung makagamot sa akin kasi glaucoma patient ako. Para pumunta sa Bigan, sa Labag, para sa check-up. Pumunta pa ako dito sa Bata. Then, nung kasagsagan ng pandemic, wala akong nabili na gamot kasi bawal mag-travel. Bawal mag-travel sa mga kuhan. Kaya, nakita ko dito ng mga isolation, try na ako. Then, after that, within 2 months, nagpa-check up ako dito sa Bigan. Then, sabi ni Doc, yung doktor ko, parang naghimala, wala na yung glaucoma. Dahilan dito sa isolation. Kaya rinokomenda ko kay mga kasama ko na gamitin nila ito kahit sa cataract. Sabi ko sa kanila, hanggang ngayon maraming feedback na maganda. Ako ay si Richard Cagat, taga San Gismir, Cagayan, 54 years old.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Problema sa kidney at nahihirap ang magbawas. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program.
3: Ako po si Vivian Salaterno Lord, taga San Ramon, Dinalupiang, Bataan. 74 years old. Ang nire-reklamo ko po yung aking kidney.
4: Po, anong epekto po ng cleansing sa inyong katawan?
3: Pakiramdam ko po, lumakas ako eh.
4: Wow.
3: Tapos everyday na yung aking bowel movement. So napakinggan ko, okay. Kaya sinisir ko sa iba, kaya pag nagustuhan nila, sumasama sila. Ako po si Vivian Salazar, 74 years old, taga Dinalupihan, Bataan.
5: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nahagbong ko ba kay kain na ito nga mo gawas mo at ito bariyo. Nga naligas akong pili, nahagbong na ego akong tutoy sa kaneng kahoy. Pagka ego, gibaliwala lang ito na ako. Nakuyapan ko at ito, pero gibaliwala ito na ako. Kain na dyan akong paminaw niya mo itong, nga nakapaminaw ko sa Duk Alternativo sa radyo. Ampo ko sa Ginoo nga kanang naadyo ko yung mainom nga tambal nga dili kumadaot guys. Gikan na ko sa hospital na ito, nag-cleansing ko. Nindot siya, maya na kumina niya, nawala na itong katol niya, sakit niya. Ang akong totoy, nindot na po siya, kanandili na siya, sakit niya, wala na itong mag turok-turok, nga mga bukol-bukol niya. Dito na po ko og mga tambal. Uturo na po ko, sa dok gihapon, uturo na po ko laing si Bindis. Hantod adto nga na, doon na dyan charcoal nga, kapsul. Giminti na ko siya, sud sa unong kabulan. Natura ang akong kanya, buntag sa'yo, magtimpla ko og tubig init, butangan ako sa pulbik, six solution, magnesium. Ako siya ang ibutang niya, butangan po na kong haplas gamay. Ngoy akong ginagawa, napainom siya hasta ang mixtin. May akong ginapansahan ito. Nikupos na yun tulog na alaw. Nikupos ang iyang muko. Sa tanan na kong giduulan niya mga tambal, ang Duk Alternativo radyo nakaayos akong mga balatian o sa akong pamilya. Ang kamo, ayaw na mapaglangan. Diri mo sa Duk Alternativo kay siguro yun ako ninyo nga. Tiktibo kay ang ilahang mga product din. Ako si Merlin Agonos, Roxas, Barangay Tag-Octo, San Francisco, El San Wilson. Akong edad, 50.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Duk Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Duk Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Duk Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Muntik nang madialysis ang kanyang ina dahil sa pagbaba ng hemoglobin.

0: siya dito sa kuan agape gipatihimong kuan na siya 3 ah, okay kasulti nila nga dili na gyud magduha-duha kay ni ako buhi naka kuan by experience gyud nga after 1 week amazing gyud ang ako. Bali ba namong tinambal, dugay ba namong tinambal anak. Ako si Maria Leccioneta Larot, tarsira na sa Padre Ramon Street, Dipolog Street, 60 years.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
1: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dok Alternativo Branch.
6: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
7: May 5, Martes,
6: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
1: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Dok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: ubo at trangkaso na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako dahil si Dolores Aizono nga, sa unang panahon, dapat kayo kugibati, uy, ubo ko ng lugay kay Kumulian sa akong ubo, pintura, na, nakakuan ko nga, gigamit na ko niya ang Plus. Muna ako ginagamit sa akong bati na ako ginaplasan ako ang ulo, na ginainom na ko na siya, nakatulik minit. Nya maul na ulian jud ko nya mo na karon hantad karon mo jud na ako ginagamit mo nang hawak nag awhag ko sa mga wala pa jud nakagamit ani so layo lang jud na ninyo kay istig kay ko nga makaayo jud na sa inyo.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Breast, cyst, and myoma. Nasolusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako ang gibati kay nakoy breast cyst o nakoy myoma. Nag-avail ko sa 2 weeks na cleansing and then 4 days na flushing, then 2 weeks na health restoration guide. Pag undergo na ko sa cleansing, then nag-flushing, kaya nainigawas na stones pagka gallstone, pagka day 4, then pagka day 5, kay naanapod, mas taghang na stone niya. Actually, ihap mga 67 siguro tapos stone. Kung wala ko kay Bao nga, naapod ay ko'y gallstone, kaya akong pagtuo na ako ang kanagipalatian kay katulang sa resist o sa mayoma niya. Naapod ay lain. So, pasalamat ko sa Doc Alternativo na gigamit sa Ginoo nga instrument para sa ako ang kuan healing sa labi na yun sa katong akong balatian. Ako si Leia Marie Menchavez, 39 years old, from Tabuelan, Cebu.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao de

0: diabetes, hypertension at mataas ang uric acid. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternatibo.
1: Napunta po ako dito, ang problema ko po noon, diabetic, high blood, mataas ang uric acid. Basta parang kumaga sa ano, mataas na lahat. Ang simula ng aking paggagamot dito, nag-cleansing po ako. Pagkaroon po, nag-vitamin C. Simula po noon, parang na ano, yung dire-direcho yung gamot. Tapos po, ngayon, eto, marami nagtatawag sa akin na, bakit ka mukhang sariwa, mukhang malakas? Ang sabi ko sa kanila, pero tuloy pa rin po yung aking maintenance sa, ano, sa doktor. Sa ngayon po, unti-unti ko po siyang binabawasan. Dito na lang po ako nag-ano. Ngayon, ano, hindi na. Laging okay yung aking sugar, yung aking yung high blood ko, pag napakainit ang araw, medyo tumataas. Hindi na ako dapat yung mahirapan. Ikaw po at maraming salamat po.
2: Ako nga po si Christina Gidalas, taga Muson San Jose del Monte, Bulacan.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approve therapeutic claims.
3: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
4: Prime

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Al Coffee,
1: numero unong kape.
2: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na Wisden Herbal Coffee, numero unong kape.
3: Malakas ng resistensya sa pangangatawana dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Ako si Dr. Fleur Delay Andrea Napao, 63 years old, taga Don Carlos ng Tibo Kimbang. Ako isa ka dentist. Kining Fulvic Mineral, dako kayo ni siya nga katabang sa among mag-asawa. Kung makatika ni as water therapy every day, ang akong naobserbahan kay energetic kid ka. So, after ka magsingot, para ma-energize utro, inom mo nasagka ka ng 1 litro, mabalik na po ang imong kalagsik. Mas maayong gani nga isagol ang Fulvic, kaya na ako'y buko, Diyos, kaya natuwa na ka na ako. Fleur Delin Andreon Abwao, 62 years old, taga Don Carlos Norte, Bukidnon.
5: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Pinoval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapuas.
6: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Esquina Pharmacy, harap sa Asia Link. Prime!

0: pagluluha ng kanyang mga mata. Natulungan dahil sa paggamit ng DocF Eye Solution ng Doc Alternatibo.
1: Ako dahil si Labi Oraka, taga-barangay, Himulan, Kalamansig, Sultan ko. Dati, nagtulo lang ang luha. Tapos, na-feel na ko nga nag-asawa na ko. Nagapundo ang luha sa akong mata. Ito naka-ophthalmology, bali, upat sa pagadian and tulo sa Cotabato. Mga dugay-dugay na dyan, Doc. Year 2006, nagatulo lang siya. Ang luha sa akong mata. Akong ginagamit ko nga product is ang eye solution sa Doc Alternatibo. Nagpasalamat jud kaayo ko sa Doc Alternatibo. Una-una jud sa Ginoo kay karon okay na akong kan sa akong mata. Dili na payas dati nga sige. Agawas sa luha sa akong mata nga baho. Tapos karon tinaw na po siya, dili na siya yellow, parehas dat. Sa mga wala pa nakatry sa eye solution, tisingin ninyo ang Doc Alternatibo nga di yun mo magmahay. Kaya ako, nagpasalamat yun po nga naka-adto ko dari o labaw yun sa tanan sa Ginoo o sa Doc Alternatibo. Ako dahil si Lovely Abrenica Oraka, ang edad 31 years old, taga Barangay Limolan, Kalamansig, Sultan, Madara.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.

0: My Heart Failure na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo.
1: Ang akon nga dughan kag akon nga likod.
2: Diagnose ka nga May Heart Failure.
1: Nga dalon ako sa Dabaw nga operahan ako. Nagdangop ako diri sa Doc Alternatibo. Gusto ko gi mag-ayo man ako ti may kwangi kaayuhan man sa cleansing. Damo gi nga kaayuhan. Nagpasalamat ako sa Doc Alternatibo. Kaya nga ako sakit ka dughan kag likod. Duay na ako nabatyagan sulod sa 1 week. Ako lang mahambal sa inyo nga kung balon ka mga dalon ka mo sa Dabaw nga operahan, hindi ka mo magpo-opera. Makadto na lang ka mo, hindi ka mag-bulig sa Doc Alternatibo. Daw nag-ayo, gid ako subong ako nga ginabatyag. Ako si Nelfa Palsario Albay, taga-Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa paggamit ng Squalene Capsule ng Doc Alternatibo.
4: Ako si Yasmin Vega sa Sara Iloilo. Senior citizen ba ako? Bago lang karterna ako.
5: Ma'am, paano nakabulig sa imo ang produkto sa Doc Alternatibo nga Squalene?
4: Ya, yeah, pabugal ko ganyan. Kaya sumungan ni Arin naman ko, ay ako kinausap na, ubus na. Di, daw nakabulig sa akong sa heart ko wala. Ay, ang bal, there's a center ni Doc na muning para sa heart ko. Di kasi wala. Di ba, tiyag din ako isang hapo. Huwag ko makainom ko sa kolin. Nagkagana-gana ko. So, do, buti ningon. Okay, pamatiyag ko sa kolin. Ay, di kaya, so, gigibid ako. Sa tutod ng tanan nga product sa Doc Alternatibo, gina-promote ito ko, gina-usap pa abi mo. Ako si Yasmin Vega, taga-Sara, Iloilo.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Tamang-tama sa pulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas tikalitan pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page. Doc Alternatibo Machineries.
8: Sa IPIL, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung

0: Ngunit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, niyakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: panalakit ng tiyan. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng colon cleanse ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Jirido sa 64 years old, Padara, Bansang, Cavite. Mga sobrang sakit po ang aking tiyan noon. Papunta po kami dito dahil ang kusong po sobrang sakit po kaya nakapunta po kami dito dahil masama ang pakiramdam ko, nanihinang po mga katawan. Maraming salamat po na napatapos aming colon cleansing ko po. Ay, laki nang ipinagbago. Hindi na masyadong masakit yung kusong ko dahil doon noon o na sobrang sakit. Ngayon hindi na po. Ay, nakakagalaw na ako, nanuhugas na ako doon sa bakal. Hindi katulad po noon. Ang may papayo ko lang sa kanila, itisting po nila ang Doc Alternativo dahil maganda talaga, mabisa talaga. Noon matapos lang ang colon cleansing ko, malagay na ang pinagbago sa katawan ko. Ako po si Tim Mendoza, 64 years old, padatan sa Cavite.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng katawan, natulungan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo.
3: Kiningin ko ang Haplos, mga nagitawag sa uban nga all-around nga tambal. Tagha kayo ni Paalitiwan. Kita ng katiyan. Tool, kabuyon ka. O, sakit-sakit po. Munig, sagarang gabi po. Gani mga silingan na nakode sa among lugar sa Tagumsor. Daga ng manto sa akong balay. Pangitan ni Maong Haplas. O, akong gawag sa kanila. Unta, kung doon ang ilay mga kabilingan sa inyong lawas, doon lang dere sa Doc Alternativo. Aroon mga Alitiwan ay lagibati na sa ilang lawas. Hapsay na niya ilang pamina sa ilang kagalingan. So, is kahit Tagumsor.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko.

0: 100 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
1: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Bay, doon na ka bay na ibalan nga assessment center? Dinhi sa Davao del Sur? Huwag mong gudyo ng dawat sa trabaho? Kaya huwag ko igikopta ng certificate?
1: Sakto bay, kaya nag-enroll ko sa Techbook sa Prime School.
0: Unya, rehistrado mo na sa atin sila bay?
1: Oo oh, bay, ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated. Rehistrado. Huwag mamahimo kang mag-enroll anytime para sa Healthcare Services NC2 o Shielded Metal Arc Welding NC2.
0: Pareho na ako bay na graduate ko sa Alliance School. Pugintahay, doon ako NC1. Mamahimo ba nga diha ko mag-assessment?
1: Pwede kayo bay. Ang Techbook sa Prime School, TESDA accredited na para sa assessment center sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services, FBS NC2.
0: Ayos! Sige, salamat bay. Kaya magpa-enroll na ako karun.
2: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra, Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mamutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, TESDA accredited.

0: hyperthyroidism na solusyonan dahil sa paggamit ng magnesium ascorbate ng Doc Alternativo.
1: Ang magnesium ascorbate, amunin siya ang nag-ayos ang ako na hyperthyroidism. Pag halimpagamit ko sini, nadulang bukol ko dali sa liog. Kaya damo, gini siya na ano ni kayuhan na ginhatag sa ako na muna nga. Kagang high blood ko ba lang ang ako na mga na blood pressure ina-normalize sini. Sa may mga ginabatyan sa lawas, ina-recommend ko gini sa inyo ang magnesium kayo na ko gini mabuligya sa inyo. Kung ako nabuligan sini, kamo amuman. Ako si Ife Domingo, Tagaharo, Iloilo City, 70 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Fulvic Mineral. Ilagay ko ano sa ano bibig ko, tatlong ganyan ma'am sa piece. Ano muna? Hindi ko muna ilunok. Then, tatawad ako na yung siya itong blood. Yung misgid ko na ko ibut, ibut patak sa buwan. 1 liter is 40 drops. 1 liter na tubig. So, always yun na ako ginunok. Mag yun na akong tubig. Kahit kung dito pa ko sa Japan, hindi ko mainom. Unsa din na kadtog yun siya. Pulbit ka yun. Hangto na, okay yun akong paminaw sa akong panglawas. Normal ang tanan, hanggang niya ulit ko dali sa kuan, normal, express the road kay, okay, good kay. Hindi ko may nung uglain na tubig, kagtura yun hindi sa gudan o ka ng tubig. Kasi Milagros de Estioco, sa Barangay Nuybe, Kuwari, Kapadbaran City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Oh, si Leti Martinez Bungabong. Nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. 68 years old. Nararamdaman ko simula nang gumamit ako ng mixed ten herbal coffee. Nawala na lahat yung mga acid, yung pagsusuka ko pag umiinom ako ng mga ibang klase. Kaya nag-stick na ako dito sa mixed ten coffee ng Doc Alternativo. Nag-stick na ako sa Alternativo. Ay, sana po, subukan po ninyo ang mga produkto ng Doc Alternativo at sigurado ako na talaga magugustuhan ninyo at saka hindi kayo magsisisi kasi mawawala lahat yung mga pananakit ng katawan at saka yung ano man ang inyong karamdaman lalo na kung susundin ninyo ang mga agabay sa paggamit nito. Leti Martinez Bungabong, nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. Ako ay 68 years old.
2: Pruweba ng Mixed Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims. Primer.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: high blood, nasolusyonan dahil sa paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Ang akong sakit sa una, high blood. Kadulog na ko testimonyo at nurse Usamis na challenge ko yung mating nito aning alternative. Pagkanda ko, sininar ni si Dr. Edmungod ang mga picture. Danigyo ko pag-ayo sa kanang picture ni Dr. Ed. Dili mo ko kalikay, dili ko ko ka nawa sa Dr. Alternative kayo nga mo ko sa produkto sa kape. Di complex. Nakakanan ba? Kanang makalimang ka, B-complex din ito dito mo. Alam nga, 100 gallon sa alternatibo ko. Actividad Argon Saga, as Iligan City. 76.
2: Pruweba sa kaepektibo ng DOC Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang DOC Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hingoog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingoog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del

0: ulcer, rayuma o migraine. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
1: Ano para sa akin itong activated charcoal capsule ang itulong niya sa akin? Number one, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay. At sa mga lakad ko, at nagbibigay ng lakas talaga sa akin ito. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. At saka ito ay nakakatulong din sa mga pasyente ko. Number one ngayon sa kanila din, binibigay ko. Kasi ano ito eh, nagtataglay po siya na nakatagalin siya ng mga sakit. At tulad niya mga virus, sa panahon natin ngayon na pabalik-balik yung COVID. Yeah, maganda siya nga i-gamitin sa araw-araw para prevent virus, infection. Andrea Shero, nakatulad ako sa isito, 52 years old.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center, Cebu 21 City Branch, Malvar Circle, J. Rosales Street, beside City Hall. Sa Kabadbaran City, Agusan del Norte Branch, Mayor Rosario Amante Drive in front of Kabadbaran Public Market. Sa Bayugan City, Agusan del Sur Branch, Nara Avenue, Taglatawan beside Kingdom Hall. Sa San Francisco, Agusan del Sur Branch, Carina Street, Porok Tres, Barangay 4, in front of Barangay Hall, San Francisco, Agusan del Sur.
5: Sa Mangagoy Bislig City Branch, Camazora Building, Abarca Street, Mangagoy Bislig City, malapit sa Sabungan.
6: Sa Hingoong City, Misamis Oriental Branch, Villahermosa Building, former Moresco Office, Guanzon Street. Sa

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: pagpanglagas sa buho na ulian tungod sa paggamit sa Shine Shampoo sa Dok Alternatibo.
1: Ako sa una, nagka-problema ko sa akong buho kay kanang mga ibot ba niya. Kanang ang medyo nagkaanang kanipis-nipis kong buho. Niya kanang user man ko sa kanang Dok Alternatibo mga product, nag-recommend ang in-charge kong sumayan ako pag gamit ang itong Shine Black Shampoo.

0: nalarot sa kumuhok.
1: Mm-hmm.
0: Dutay na lang yun siya. Antod na hining maahap, niabot na ko o 1 year, karon naamay malarot pero tarang sahay na lang yung kaistanan.
1: Normal na lang.
0: So, salamat ko sa Dok. Agarativo kay tungod ini na pinidyohan akong problema sa kumuhok. Isang tiluang na ko, anak ko na manipis sa kumuhok. Akong iawag itong mga mabalit mo, sulay lang sila o balit sa Dok. Agarativo kay di yun mo magmahay. Mas bilinda, mahilom. 66 years old, proxingo.

0: 1-1.
1: Pananakit at pamamanhid ng paa. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Emilio Castillo po. 50. Bungabong Nueva Ecija. Yung Fulvic naman po, naalis po yung mga sakit-sakit ko po sa paa. Yung paa ko po ikuan, namamanhid. Naalis po. Tsaka po yung pong sikmura ko po naalis po yung pagsakit. Eh, subukan po nila para po sila ang kagalingan ng Doc Alternativo po. Liwanag Emilio Castillo po. Bungabong Nueva Ecija.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims. Prime.

0: Pai, una ka ba yung ibalan nga assessment center? Dinhi sa Davao del Sur? Wa mong gudgo ng dawat sa trabaho? Kaya wa ko yung ikoptang certificate?
1: Sakto, bay. Kaya nag-enroll ko sa Techbook sa Prime School.
0: Unya, rehistrado mo na sa atin sila, bay.
1: Oo, bay. Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated. Rehistrado. Ug mamahimo kang mag-enroll anytime para sa Healthcare Services NC2 ug Shielded Metal Arc Welding NC2.
0: Pareho na ako, bay, nga graduate ko sa line school. Pugintahay, dun ako NC1. Mamahimo ba nga diha ko mag-assessment?
1: Pwede kayo, bay. Ang Techbook sa Prime School, TESDA accredited na para sa assessment center sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services, FBS NC2.
0: Ayos! Sige, salamat, bay. Kaya magpa-enroll ako karon.
2: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra, Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mamutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, TESDA Accredited.
3: High blood, uric acid at mataas ang kolesterola na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Okay, Rani Oscuro, Santo Domingo, Tagulungon, Nabua, Camarillo. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yan ang pinakang ano ko. Nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana natin pakiramdam. Hindi na ako nag-iinom ng mga sa high blood, saka yung sa uric acid, sa cholesterol. Bali, kasama na rin yung pagdadayot sa katawan. Hanggang ngayon, mag-isang taon na akong gumagamit . Hanggang ngayon, Fulvic na lang ginagamit ko. At saka hindi na ako umiinom ng mga gamot na iniinom kong nire-resita sa akin dati ng doktor. Sa mga hindi po naka-encounter pa nitong Doc Alternativo, sumukan ninyo ho. Saka mararamdaman ninyo kung ano talagang pagbabago sa katawan ninyo. Doon kayo mag-decide kung ano ba talaga ang mas maganda sa katawan ninyo. Yung mga iniinom natin ngayon ng mga synthetic na drugs o itong mga natural. Masusubukan ninyo. Kasi para sa akin, maganda rin yung naging kinalabasan ng pag-inom din ito. Ako si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines.
5: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
6: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
10: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
11: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
12: May 5, Martes,
11: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
6: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: malakas ng pangangatawan dahil natulungan sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Pagal isip yung ripagal, taga Pasig, 57 years old, undergo ako sa cleansing, ang ginakaon lang, protas kami, kapsul, naging dala sa pan sa package din. So, isa may kong katumpas ka, nangita ko, at tunpain po katumpan, pagkahuman ko ng katumpan, ang plasing, maring may plasing, ang mga apat niya, 30 ka namin po natyan po. 30 man ako manawag sa Ginoo, mas kuwan sinagyan ko sa labuhi, kinagaydan ako. Isa na mo ko na kamanain, diyan man nagri yung bulong, hindi kinagyan lang tatlo sa publika. Basta kung tumaan ng 100%, madamo, hindi na salamat. Kung gali si Jury Pagal, taga Pasig, 57 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approve therapeutic claims.

0: ay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Husga na ang panlawas tungod sa pag-inom sa best milk sa Doc Alternatibo.
1: Unsang niya nagatabang sa mong best milk, sir?
2: Makapatawang niya sa mga tigura, makapaligon sa ibukog. Para kuan permanente yang kusog kung nung gamitan na kung di katungiwang malambok man po basta nakaminti na siya Doc Alternatibo nga
1: kapit. Kaya na ka nagagamit ng best milk, sir?
2: Hindi ko na, prasang sabintin pa na siya kung di sugdan. Katumuha tigurang na, bisan ba di tigurang basta katumuha niwang mo, minti na sila ni yung best milk kay katabang din sa tao katungiwang malambok.
1: Wow.
2: Ako si Marimunan, taga Simbol, kabasal sa mga kasibugay sa 62 ang akong edad.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapan sa paghinga, namamanhid ang paa at insomnia. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternatibo.
5: Ito po si Rosario Y. Galiza, nakatira sa Purok Maligaya sa Lakip Kiamba, Sarangani. 65 years old na ako, retired teacher po. Before nagtungaan ko dito sa Doc Alternatibo, yung heart ko parang hindi ako gaano makahinga.
1: Uh-huh.
5: Then tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Tapos ang kain ko, hindi gaano magandang pagkain ko. Then laging nagabinhod yung aking mga paa, mga kamay. May maintenance ako noon, pero nung sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag-Doc Alternatibo ka na lang, so nagpunta ako dito.
1: Yes.
5: Tapos yung nagpa-blood, before nga hindi pa ako nag-Doc Alternatibo, ang mga blood kin ko marami akong red, di maganda. So nung ngayon, 3 weeks ago na nag-blood chem ako, maganda na ang labas, okay na lahat, wala na yung mga red. Maganda po ang resulta sa Doc Alternatibo.
1: Ayan, kumusta yung nahirapan ka maghinga noon?
5: Okay na, saka ang sarap ng tulong ko.
1: Ayan.
5: Ayan na, maganda. So, lagi ko na lang hinahanap yung mga binibili ko dito na.
1: Ayan.
5: Wala na, inalim.

0: sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo Center sa San Shanco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Karkar City, Cebu. Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Karkar City, Cebu. Sa Tagbilaren City, Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingen Simbahan. Sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, Tanen Street.

0: Maganda ng pangangatuwala dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Talk Alternativo.
1: Pag-start din sa Talk Alternativo sa Ormoc, nag-start sa din pag-gamit sa Talk Alternativo product. So ang dako kayong kayuhan sa cleansing kay ba mawas out ang tanan natong mga toxin sa lawas. Patahatag ang kayuhan. So mga na ito, pagsugod din na mo sa Talk Alternativo cleansing, dahil ang gamit na mo usually ang kuha nag-dog alternatibo tanan nga gamit niya pag abot sa vitamin C, nagpa-vitamin C sad, katulon ako mag-vitamin C. Okay na kaayo, salamat sa Ginoo sa dog alternatibo na naayo ang mga kanang karamdaman sa lawas. Ako si Clovita Mojado, retired teacher sa Merida.
2: Sa ka-epektibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Talk Alternativo.
3: Okay, Rani Oscuro, Santo Domingo, nabubungon na po at Amarilis. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka cholesterol. Yun ang pinakang ano ko. Nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana ating pakiramdam. Hindi na ako nag-iinom ng mga sa high blood. Saka yung sa uric acid, sa cholesterol. Bali, kasama na rin yung pagdadayit sa katawan. Kaya ngayon, mag-isang taon na akong gumagamit. Kaya ngayon, Fulvic na lang ginagamit ko. At saka hindi na ako umiinom ng mga gamot na iniinom kong nire-resita sa akin dati ng doktor. Sa mga hindi po naka-encounter pa nitong Talk Alternativo, subukan ninyo ho. Saka mararamdaman ninyo kung ano talagang pagbabago sa katawan ninyo. Doon kayo mag-decide kung ano ba talaga ang mas maganda sa katawan ninyo. Yung mga iniinom natin ngayon ng mga synthetic na drugs o itong mga natural. Masusubukan ninyo. Kasi para sa akin, maganda rin yung naging kinalabasan ng pag-inom nito. Ako si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesor.
2: Sa ka-epektibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Talk Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
0: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Hyper acidity, insomnia at heart palpitation. Nasolusyonan ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
3: Ako si Arlita Piet, taga-upo mi sa Miss Orinical, 68 years old. Itong kuan, pimero gini sa Doc Alternativo, din pa niya buluwa. O kuan, na maguna sa insa, field na ang kwari, ang klima. Ako na, experiensyahan ang kuan kanang kabuhi, labad mong ulo, sa bililatan mong pagkawal naging ato sa trabaho. So napagadaan nga di katulog. O unya dahil magkuba-kuba yung lughan. Unya dahil na, o tarkit ang manak atong look alternative mga sente din sa buluwa. Ihonong kong ato ko dito na. O itong nasukat ato, kuha na krisa ko dito, nakakuha na ko vitamin C IV. Pilato kasi yun. Kaya nakadaong mo po ganyang raffle nga itong doon ay hindi mo nga kuha, raffle draw na. Mga upat, tulot yan kasi yun. Mga na. Na, hagkap akong lawas na. Makatulog na kong ayaw. Hindi na ko yun nga. Mata-mata nga. Naibate mo sa kasi yung kalawasan. Totally, iwan ko ka ng recover ko sa akong mga ipambate. Nawala na ito ang hapos akong tiyan nga. Asa kuba-kuba nga. Siguro yun, 100% o sobra pa na nga. Mahuli yun, atong ipambata yung masakit. Ako si Elita Pietz, o for my Samis Orinta, 68 years old.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
8: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front McDo, Bacara Road.
9: Prime FM.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: What's going on?

0: sinakit ng siyan at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Hey, oldest lang brother, 68, at daw, akong tiya nag-sinakit.
2: Oo.
1: Karon pag-check up mo sa doktor, muna, operahan na yun. Operahan din ko na yun. Tapos, kinahanglan ko, kumawan para dili makalat ang virus daw ko.
2: Okay. Nagpakimo po ka man.
1: Ah, wala, uy.
2: Kung saan nag-ibuhat ni mo?
1: Nagpabot alternative.
2: Iagi ka ang vitamin C. Katong cleansing. Nabay maayong resulta man.
1: Ay na, ay dako ka yung resulta.
2: Oo. Nga naman, sa may, anong nakasulta yung makadakog resulta?
1: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong check up. Nawala naman ang iyahang kuan. Tumor.
2: Cancer.
1: Oo, nawala naman.
2: Saan mo yan? Ni Kiyos ba?
1: Oo, ni Kiyos. Oo, na normal. Pumiro, nahinay-hinay siya. Naginahinay siya gawala. Ayan. At wala ang doktor, ano, wala ko ng pakimo nga na wala siya.
2: Ayan.
1: Oo, so, na, ako nga sending ng doktor nga, ay nagkuan ko, nag-inom-inom lang ko ng mga herbal-herbal. Mamuanhibid sila din he, para dili na iagi kimo. Kay dili rabag yung tanan ni kimo mabuhi.
2: Oo.
1: So dili yung tanan. Kasagaran mawa gyud.
2: Sa ato pa wa ang iga makimo no?
1: Ah, wala jud bisa ka isa. Kaunom ang iyang
2: konsentrasyon.
1: Kaunom jud sa usa ka bulan ka isa kada 25 days.
2: Ayun, kada gasto.
1: Pag 45,000 per session.
2: So sa ato
1: sa unom pila naman ana ang kantidad ko.
2: So sa ato pa naka-save giga.
1: Ah, dako kayo save jud.
2: Ayun. Maglaro na ko hawak kag ibayran diri sa Doc Alternativo ha.
1: Wala oi grabe.
2: Pag wala ang ginanimo nga
1: kaya. Oo. Gitan pa man gani kusta kluban aning balitaan wala ko kabalo anak
2: dili. Ayun.
1: Lord is Labrador.
2: Pila edad?
1: 68. Pagaan daw.
3: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasig, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa Diaz Ability Office. Sa Culese, Antique Branch, Joseph Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.
6: Right, man.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Pananakit ng tagiliran na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Kaya ko po ng Doc Alternativo, ang pamatay na ko sa kong lawas, kani ako ang sakit sa kilid nga di na nako hapit manto sa kasakit sa kong kilid, labi na ini kabuntag sa sayo nga mo kwan siya mo atake gyud siya ang sakit kaayo nga kanang mag ang imuhang sakit, ipamatay nga sakit ka nang magbahag, yun ay imuhang singod sa kasakit niya. Magsigira kong inom sa una o tubig para sa mawala niya. Magbalik-balik na yung gihapon na niya ang sakit. Sa pag kumana ko sa bendis cleansing, kaloy sa Ginoong, akong ipamatay sa kuang kilim, wala na yun in town, murag na kuana na murag kong naitan o tunok sa kuang gibati kaysa una. Dili siya po kalihok, inigabuntag sa'yo, di gali ko hapit ka panilihig. Pero karon nakabalik na po sa kuang natural nga trabaho.
4: Wow, congratulations, ma'am.
3: Ako si Maria Delia Bayot lang, 48 ang edad, taga-ubay bukong.
5: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Circe. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
9: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front McDo, Bacara Road.

0: Nagkaroon ng brain tumor ang kanyang asawa. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Merveline Matiga. Ang pasyente ay ang bana. Nagsugod iyang sakit-sakit sa iyang ulo 2008. Malipong siya, sakit iyang tangkogo. So nagpagmutindog siya, matumba, ma-out balance. Pagka 2009, ato kami Cebu kay ng MRI. So nag-operahan siya sa isang brain tumor. Wala man mi nagpa-opera mutong ning largo mi diri sa Doc Alternativo 2009 to siya nga year. Ani na mo sa alternativo, gi recommend mi og kanang kuan kanang isa ka package nga cleansing formula. Oh, tapos kadto, ako may nag-arreglar. 1 week ra to siya nagbagligta ra to sa permi kay dili lagi makatindog kay malipong. 1 week ra to siya nagkuan sa formula nga cleansing. Matupagtindog na siya, tindog siya, tingas na di naman sa malipong. So, nawaya ng sakit siya ng uyo, siya ng tangkogo. Pag human ito nga 1 week nga cleansing, nitindog na siya, nawaya agad ang sakit sa isang uyo. Isang halang, effective lagi agad lagi kay nawaya agad ang sakit sa uyo. Mato nga, giganahan siya. Pero mali ito, wato, di agad to siya mukaon. Katurang mga bicomplex kaso diya, kay gusto siya madadyaw. Mato, lingaw siya nga padadyon, gihapon ta padadyon. Mano, bicontinue na mo, hanto to nag 1 year. Hantod karon kay nadadyaw man siya sa kuan. Kanang sa formula daw sa kuan cleansing, sige na mo cleansing hantod karon nga year 2023 nag cleansing yapon siya padadyon siya sa kuan charcoal full big tanan mga sa alternatibo nga mga products isa gyapon gipadadyon kay ni believe gyud siya sa alternatibo nga mga products pagka 2010 di ato ni jam manarbaho na ko uya naman ko gibati hantod karon nanarbaho na siya. Ako si Merveline Matiga.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: high blood. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ang akong nakambing nga balatian kung kay naigo ko sa sayok ng mga kapatiman sa akong lawas. Muna, high blood, disod, kanang high blood, mga korap-korap na kong mata. Ning nagsugo din sa 24 anyos, mawala, mabalik. Nag-antos lang ko dito sa center, pero nakumbinsi ko sa among silingan na alternatibo ko ng atomic tagong. Sa seminar lang daan, wapak ko katumbak, na na yung mga kayuhan. Akong ito, istadihan ang scientific, may scientific.
2: Ayan. So, dire sa Doc Alternativo,
1: mahimsog ang imong lawas. Balik ta sa original, gihimo kita sa Dios na natural, pinakanindot kayo. Rodolfo Pason, 66 na akong edad karon. Taga Salvacion Trinto, Agusa del Sur.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sakit at pamamanhid ng paa. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Emilio Castillo po, 50, Bungabo, Nueva Ecija. Yung Fulvic naman po, naalis po yung mga sakit-sakit ko po sa paa. Yung paa ko po ikuan, namamanhid. Naalis po. At saka po yung pong sikmura ko po naalis po yung pagsakit. Eh, subukan po nila para po sila ang kagalingan ng Doc Alternativo po. Liwanag Emilio Castillo po. Bungabon, Nueva Ecija.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Heart palpitation at overfatigue, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako si Bernard de la Cruz, taga Marbles, Oranda City. Daga 55 na ko. Kadamo lang sang sakit nga nag-abot sa akon nga lawas kay una-una gid ang akon nga pagpalpitate sa akon nga dughan tapos hindi ako makatulog maayo ko tungod sa overfatigue kag sa trabaho man kag basta madamo sang mga sakit nga nag-abot sa akon kay sa trabaho man siguro kag sa ginakaon ko nga hindi amo kapag under ko sang cleansing na ako nakatapos ko sang dali 7 ka adlaw 7 days kag ang primero daw hindi ko makuan, daw hindi ko ma ato bala tong daw hindi ko makuan makapating makompleto ko ang masurvive ko ang 7 ka adlaw sang paggamit sang produkto sang alternatibo paagi sa pag-cleansing. Pero sang mga tunga-tunga na kag dapit na lang matapos na survive ko man kag paagi sa pagpangamuyo kag pag dasig sa pagalingon nga tapuson bugid kag sundon ang gina sundon ang mga na ginasiling procedure sa ining pamaagi sa pagbulong sang alter mas very good hindi sintetic kag wala sang side effect sa lawas nga aton nga tumaro o kung ginagamit sa sininga produkto sa Doktor Alternativo. Salamat gid, God bless sa aton, guru sumaman, God bless sa Doktor Alternativo. Sa liwat, ako si Bernardo La Cruz, Tala Marbel, 55.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Doc Alternativo Center sa Bay City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Lunes Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza, sa Bacolod City Branch, V5 Building, Irma Street, Corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.

0: pananakit sa buong katawan na natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ito, Lord ng Marciano, nagpuyo sa Son of Obang Poblacion Wall. Ang Akmedian, 85. At itong panahon na ang gibatin ako, sakit sa tuhod, gisod ilakaw, sakit sa likod, sakit sa ulo, high blood, and pa. Mauna, na, sa pagkakita na ako sa Fulvic Mineral, nagkita ni si Doc E, diha sa si Ario, diha kami nag-seminar. Iyan kong explikahan kayo, nag-one-to-one lang eh. Pagkawa na lang, iyan kong hitunduan nga, maunay buhaton. Maunay buhaton eh, matangin mo sa isa, kadlawon, kuwanda ka rin. Eight glasses of water. Yan, butanganin mo ani. Pagkawa man na, imran yun ani mo, sud sa Osaka. Ayaw din mo pagpanuko, o ayaw mo kaulaw, ayaw mo ka, ayaw mo pagdurduha, pagdurduol sa Doc Alternativo, pagkain tambay Doc Alternativo, magunig sumpay sa akong kinabuhi. Ako si Anakita Bayot lang, Bersano, nagpuyo sa Son of Ubay Poblacion, 85 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: High blood. Solusyonan dahil sa pag-inom araw-araw ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Trinidad Bagnol, taga Limon, Butuan City. O niya, ang akong edad 73 na. Pero nagsugod ako pagpa-member dere 2016. So, ang ganahan good na ko nga produkto dere ang mixed in katong original. Makapalagsik man good. Pero karon tungod kay high blood man, nagabati man kong high blood, gagamit po ako o katong mixed in nga jar nga panglad. So, arang-arang man ang akong pagbati. Sa una man good, labi na kong mosaka akong blood pressure. Magsuka-suka good ko. Nakatambong ako o meeting sa barangay, naulaw ko kayo, sige ako ubo-ubo. Pero daghang nag-encourage sa ako nga padayunon ko rako noog tumar.
4: Kasi noong sa importance ng
3: oo. So karon nagagamit na ako og pulvic minerals tungod kay wa nay side effects ako. Healing ko ang siguro. Side effect, oo. Nga ora to. Ang ako lang nga ikabaybalo sa mga nagapaminaw o naka-observer sa mga nag-agi na nga sa mga tao nga nagpatambal diri kung unsa ka-epektibo ang mga produkto o mga program diri sa Doc Alternativo, nadasig ko. Ako si Trinidad Bagnol, nagpuyo sa Porokdos, Limon, Butuan City, unya 73 ng akong edad.
5: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Maganda ng pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
7: Ako si Irma Tutisaura. 71 years old, akong June 30.
8: Wow.
7: Ngayon, nakapuyo ko sa Sanito, hanggang nasibugan.
8: Okay. Naka-experience ka sa ito ang cleansing program. Kumusta man yung experience na, ma'am?
7: Hindi kayo. Kay katong dito mid-dabaw, wala doon po nakapagawa ko na makamot doon po dabaw. Pero because sa atras na kaming tambala, nakabot yung kulito kayo nyo. Ito yung mga pangkawidok at na-experience din namin.
8: Okay.
7: Ngayon, akong kauban ato si patamukang ganun ako ato.
9: Pelia?
7: Oo, Pelia.
9: Pelia na din.
7: Nagkuhan na. Nagpahuway na. Atong sa titay, wala po kalahos. So ako, si Dukgin pa ato sa unay. Siya ka naman takay sang bonga. Hindi ko hili na ma'am kay sinisigin lang kung sang bonga. Nakabalo naman ko. Pinaman ni pangpahit dyan sa kuan. Atong tulog ni Dukgin. Isa mga isa ko siya. Yung kanso mo kami yung balunon. Pagbili ka ng mixed in. Kay bili dyan ka butungon na inong katubig with pulbik. So, nakailong yung kumag. Ano ko dyan gaya ang kuan ni Dukgin. So, ang pagkaroon, sa pagkuan na kami, pagkuan mo ko kapila na kumasigil.
8: Cleansing.
7: Cleansing. Nakuan dyan na kumag. Maayo dyan.
8: Okay.
7: Kamu nga mga bago pa, try lang dyan mo kayo. Kami, ulang sa akong mga anak, yun siya, kana sila mama, o si ugangan po sa akong anak, mga alaga ng jukwaan, do. Kaloy sa ginawon, sa akong bateon, pulbig, may tubig, may... Alam mo, inungad yung kwan ng mga kwan sa product sa Doc Alternativo, mawasan yung po.
8: Okay.
7: Ako si Irma Tutisora, nagpuyo sa Sanito, sa Manga, Sibugay, 71 years old.
5: Prueba sa kaibigtimo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: No approve therapeutic claims.
10: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique. Sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office. Sa Culese, Antique Branch, Joss Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Filter, nasolusyonan ng Vitamin C IV Infusion ng Doc Alternativo.
1: Pamatig, lawas, gitir, insin na dere, dere sa Doc Alternativo. Kung kama siya, gamay, kung giyawag itong mga tao na sama na ko na gitir na ang dodoa, maris ka sa Doc Alternativo.
2: Sir, unsa ka tinood na niagi po kag vitamin C?
1: Tinood na niagi po vitamin C.
2: Unsa resulta, sir? Maayo ba?
1: Okay, man. Lawas, daan, nangihi, tinaw. Mano pa akong giingon nila nga is na ang dodoa, maris sa Doc Alternativo. Tinood din ako ang giingon nila. Ito si Lionel Binyan, taga-Kalumpang, 52 anos.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hyper acidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
5: Jose Bernales, taga Biking Dawis, 65. Pining corn coffee, sukad gigamit ako, maayog yun. Na-prove yun ako kaya akong hapdos puto-puto o morang kanang lain ba akong paminaw, lumab kong aslong, nawala mo yun. Pati akong mga anak, nga nga yun din yung corn coffee. Akong giawhang sila nga kung naasla yung ibate, nga pareho sa kong ibate or sa wag bation, sulayan mo nila ng corn coffee ay mag-epekto sa atong paglawas. Ako si Corazon Bernales, taga Biking Dawis, Buwong.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Prime FM.

0: nangihina ang katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Mila Arlega, 78 years old, Agasilang, Cavite. Ako ay nanghihina. No, nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No? So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
2: Yes,
1: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon ang ano ko sabi ko tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13 dito sa 13 yung branch ng inyong ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako. Ako sabi ko miracle. So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng mga Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, A1.

0: diabetes at high blood na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Dope Alternativo.
1: Susana Librera, taga San Manuel Norte, at ako po ay natapos na ang tatlong session ko sa pag-vitamin C. So, wala naman akong nararamdaman na ngayon. So, lahat-lahat ng mga maintenance ko po ay pinatanggal na po ni Dr. Ginoon. Pinatanggal na lahat ang mga maintenance ko. Dahil may diabetes po ako at saka high blood. Pinatanggal na lahat-lahat ni Dok ang mga maintenance ko. At hanggang ngayon, wala naman akong nararamdaman na yung sa high blood ko na 150 over 100. Ngayon normal, 180. Ako nga, yung kinasko noon, hindi bumaba ang ano po. Oh. Ngayon wala na akong maintenance. Ayun, nag-normal na po ako sa mga nararamdaman ko sa kaya. Ganyan din sa diabetes ko po. Mga kapatid, mag-vitamin C kayo para matanggal at yung mga nararamdaman. Ako po si Susana Llobrera. Taka San Manuel Norte, sa gilid ng Baybayon.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: May sakit na diabetes, high blood at ulcer na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion at cleansing formula ng Doc Alternativo.
1: Ito po si Teresita Orlane, 68 years old. Palawini ang bulong Cagayan. Ako po pumunta dito sa Doc Alternativo, marami akong sakit. Diabetes, high blood. Complicated, mayroon pa akong ulcer. Pagkatapos, narinig ko ang Doc Alternativo kay Sir Rios Rivier. O ngayon, subukan ko nga, so nagpunta ako dito. Sinabi nila na dito, mag-cleansing muna bago ka mag-vitamin C. Ngayon, sinubukan ko, bumili ako agad ng
2: cleansing box.
1: Cleansing box. Worth 15,000.
2: Oo, noon.
1: Kaya hindi ko ako nag-1 and 2.
2: Oo.
1: Ito bumili. Bakit mula noon, hindi na ako nag-may maintenance dahil dati nag-maintenance ako ng amlodipine. Wala na. Hindi na ako nag-may maintenance. But, mga nandito na nag-aaral sa seminar, dapat sana na huwag kayong mag-1 and 2 din na mag-vitamin C IV. Ako po si Teresita Orlanes, 68 years old, from Balawini, Amulong, Cagayan.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Doc Alternativo Center sa Bayan City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza. Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Hermia Street, corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.
5: Lime FM.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Sakit sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa Tawa Extract.
3: Kapag yung first time na ako, ito sa kapimak, yung glukay, ito diri ko nagkakuan, akong ligamit, itong ay solusyon na. Itong kapag akong mamungod, na kuwan to siya, nagmurag, nagsakit, nagto siya niya. Ito, pagtusok sa akong mata, pagitambalan man yung albularyo, buwan o gulana, karong kayo yung pula niyo, itong man, moto yung siya, tiad to dito sa Doc Arclay na tibo. Abot ko to diri, alas G, tabangan ko nila, kung ako ni Doc Marlin, kanang, ibatan ako ay solusyon. Mura ko, nakuha niya ang katangiyang itong bitaw, masalana. Mura ko siya ay solusyon. Kunsay, mga kuhan niya, naari sila sa department na tibo. Kaya ako, pagbindyo ko nga, nakamagagamit na ako, boros o alternative. Ayaw ko. Ako, Flora Bayunan. Nagpuyo sa Purok 7A, Sinayawan na Bonoy Labo.
4: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa umaga,

0: pananakit ng ulo na solusyonan ng Doc Alternativo Products.
1: Si Elena Caballero sa Raboseng, 62 na. Ang akong kasi natianggit sa Doc Alternativo. Sa una, ang akong ulo, gabatiyon ako sakit ni Gayo, pero sa paggamit gina ko sa formula sa Doc Alternativo, kaloy sa Ginoo, uban sa tabang sa Ginoo, nawala na itong mga usap to, mga sakit-sakit tungod sa mga formula, bitaw nga herbal, mga na kung gigamit ang tudkaroon sa pag-membro pa na ko dani. Wala pag yun ko mga sinyo, pero ang Colbic Mineral, wala yun sa yun kumubiaan na, kanang mga haplos, kay kung naabit tayo masamad bitaw, kanang Colbic yun akong itambal, kaloy sa Ginoo. Dako gid ko pasalamat gid una akong ipasalamatan ang Ginoo kay ang Ginoo gid na kuan ani bitaw siya do kanang naghatag sa tao nga natural lang ang paagi kay ang atong lawas natural man. Nya daghan natong gipangtudlo sa una ni katong si Doc Ed sa una magtudlo pa to sa amo og katong BCO. Daghan pa gid tong mga patudlo niya nga pang ipang permit. Ako gyapong gihimo. Ako si Lina Caballero sa Rabuse.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng tiyan at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Hey, oldest Labrador, 68, andaw. Akong tiya nag-sinakit.
4: Oo.
3: Karon pag check up na mo sa doktor, muna, operahan dahil yun. Operahan din ko dahil yun. Tapos, kinahanglan ko, kimawang para dili makalat ang virus daw ko.
4: Okay. Nagpakimaw po ka man?
3: Ah, wala, uy.
4: Kung saan nag-ibuhat ni mo?
3: Nagpadok alternative.
4: Iagi ka o vitamin C? Katong cleansing? Naabay maayong resulta ma?
3: Ay na, ay dako ka yung resulta.
4: Oo. Ano ba sa may, anong nakasulta yung makadakog resulta?
3: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong pa-check up. Nawala naman ang iyahang kuan. Tumor.
4: Cancer?
3: Oo, nawala naman.
4: Sa mga yan, nikiyos ma?
3: Oo, nikiyos. Oo, na normal. Pumiro, nahinay-hinay siya. Naginahinay siya, gawala. Ayan. At nga ang doktor, nga nung wala ko ng pakimo nga nawala siya.
4: Ayan.
3: Oo, so, na, ako nga sabihin ng doktor nga, ay nagkuan ko, mag-inom-inom lang ko ng mga herbal-herbal. Amuan hibid sila din he, para dili na iagi kimo kay dili rabag yung tanan ikimo mabuhi.
4: Aha.
3: So dili yung tanan. Kasagaran mawa yun.
4: Kusa ka pa, wala, hindi ka makimo, no?
3: Ah, wala, Jud, bisa ka isa. Kaunom ang iyang
4: konsentrasyon.
3: Kaunom, Jud. Sa usa ka bulan, ka isa, kada 25 days.
4: Pag-ugas to?
3: Pag 45,000 per session.
4: So, saan
3: ka? Sa unong, pila naman anak ka, diba?
4: So, sa ato pa, naka-save ka?
3: Ah, dako kayo, save, Jud.
4: Ayan. No. Maglaro ho na kuhawa ka gibayaran rin sa Doc Alternativo, ha?
3: Wala, oy, grabe.
4: Pag wala ang ginanimong
3: natin, kaya? Oo. Di ka pa mang gani, kusta kluba na ning balitaan, wala ko kabalo, anak
4: doon. Ayan, ma'am.
3: Lourdes Labrador.
4: Pila edad?
3: 68. Agaan daw.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nagluha-luha og sakit ang mata. Naulian tungod sa pagpatak sa mata og eye solution sa Doc Alternativo.
5: Magsige og luha-luha niya magsakit. Nya sukad paggamit nako sa eye solution, inig sakit niya akong patakan, inig patak nako ma daan man. Ay kuan daghan kay mo tinaw man pod nya gaan kayo ng akong pananaw kung patakan sa eye solution. Kuan na oy, dugay-dugay na kaysa karon dako na magbintaha nga sige lagi patak na usahay og di ka palit adi mapatakan karon na makapalit aw mapatakan na pod. Haw, ang akong ikakuha sa akong mga silingan o may naay mga daot sa mata, palit lang yun sa eye solution kahit ako o katabang. Ako si Adela Sumalinog, 64, nagpuyo sa Bayong Presidente.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Maramag, Bukidnon Branch, Porok 1,
6: South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag, Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City Parking Area.
7: Rawai,

0: sumabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Constipation, nasolusyonan na dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: This is Robin ng Testec, a Pogodon, especially Fulvic Mineral. Fulvic Mineral is very important to me, especially to my family. Kaya this is Robin ng Testec. Ako sa una, di ko makalibang. Mag-isod ito sa makalibang kaya pointy-pointed ako. Tapos, I always put Fulvic Mineral sa among water. Every time na mag-inom ako, o dahil ako with your spring, permanently doon ang minutangan. Sana, if you're using Fulvic Mineral, as if nawayay, gusuhin mo ba yun? You are always energetic. May, provenant this to sa on. Tapos, magandiri sa ako, gutom mo. Wadid ako mong bati, nag-gutom na. Kasi, always moving. And I do not know kung unoy, what is in Fulvic Mineral na. Basta, I am very active. And then, way back 2017, nahulog po sa bangko. Nay, nasamad mga doon. Mga 3 inches siguro at ang palagimon. What I did, nagkuhat ko ng tubig. Kada lang po inuntag 80 drops of Fulvic Mineral sa 1 glass of water. Lagot na ako. Tapos, ano na ako pag-inom? And then, amoy ako pag-dressing. Why gazod? Ever since I gazod, kumubati yung saitiro. Bala nga, Rovin ang testing gazod na ako. Once ang dahiwagan mga emergency, Fulvic Mineral ako tag-inom. Basta lamang mo inom, buhit ka sa Fulvic Mineral. I am Jacqueline Siminiano from Surigao City.
0: Nueva sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Dipolog City, Miputa, Katipunan Street, Dipolog City, beside M. Luelier, sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa Calamba, Misamis Occidental Branch, Purok 1, Yamota Street, Barangay Sulinog, Calamba, Misamis Occidental. Sa Osamis City,
5: matatagpuan sa Purok 3, Carmen Annex, Osamis City, malapit sa inahan sa Kanunay Panabang Chapel.
6: Sa Dumaguete City, ang Thai Building, D3 Poblacion 3, Pinili Street, Dumaguete City, Negros Oriental.

0: Ubod sipon, na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Dope Alternativo.
1: Ako si Marlena Labor Superales, taga naming hanggalan. Ay, patindaghan ako mga sakit, naman sa ubo ko ng sakit akong lalamunan. Tapos nakatoy mo yung mga regime. Orgin na kayo tambal ni siya. Hindi siya magbawala ko amin. Sa gusto kong na-try ng haplas, dali lang mo. Tibo dito kaayon ni. Si Marlena Labor Superales, taga naming hanggalan, 54 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: high blood at diabetes. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-day cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Ako si Alda Golondrina, 46 years old, taga Barangay Pampanga, Oras. High blood pressure po ako at saka diabetes. 7-day cleansing po. Ano po, naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko kung mababa na po. Wala na po, wala nang nag-umpisa pa po, hindi na po ako naman sinipin. Dali, pang-40 po na po ngayon. 3 weeks na. Okay naman po, normal, parang normal na siya. Hindi ko gaya dati nung may naman ako nasinipin. Sa mga may sakit po na high blood at diabetes, subukan niyo po mag-saving distancing. Maganda po sa kabilang dama. Hindi minawa po yung hinanggan niyo. Hindi na po siya kagaya ng dati na pag may nabay ng synthetic na medyo kakaiba pag mag-saving distancing po. Sa sisiksi pa kayo. Naumpisa po parang hindi kaya, pero kaya naman pag naumpisa niya. Ako po si Alda Abilagulandrina, 46 years old, taga Barangay Factoria, Oras, East of Samar. Thank you po.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-32.
0: Malakas ng pangangatuan dahil sa paggamit sa fulvic mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Juliet Rosero, taga Don Carlos Bukidnon. First ako gamit ani Doc, nag-energy ko, nag-luya. Dayon, pag-abot sa ako ang friend niya ni ato sa balay, well, that shock siya na nung kuna na sili kong ligid-ligid. Murag almost 1 week naging ko ato na akong giinom puro lagi synthetic.
4: Okay.
3: But wala dyan ko, nakakit aong kanang development sa akong ipang-inom or kuhan sa akong mga ipang-inom. So, pag-abot niya sa balay, yan ay kong giingnan nga. Kanang ipainom ka kaani nga padak. So ako manggod is open-minded jud ko basta mga supplements.
4: Okay.
3: So try din ko niya, ipainom ko niya, napuha siyang tubig, ipainom ko niya ani. So mga wala lang yun siguro na 20 minutes mag-inom na ko. Grabe akong gibatis kong lawas, nagsingot kong maayo, murag nagawas akong mga, ano ba itong murag na feel na ko ba nga kanang gi-energize ko niya. Pumuto na, amazed ko sa akong giinom. So ever since, kanang makainom ka ng mga supplements, dili mag-design automatically nga na akay makitaan. Pero sa dili sa pulvic minerals, nakita din ako nga, na-energize gid ko. Ako ika-istorya sa inyo, kung unsang akong experience o testimony nga nakuha sa pulvic minerals, pag-inom sa dmoani, kay very, kuhan gid siya, kanang effective. Okay. Supplements sa atong lawas. Juliet Rosero sa Don Carlos Bukidnon.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapan sa paghinga, namamanhid ang paa at insomnia. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
5: Ito po si Rosario Y. Galiza, nakatira sa Purok Maligaya sa Lakip Kiamba, Sarangani. 65 years old na ako, retired teacher po. Before nagtungaan ko dito sa Doc Alternativo, yung heart ko parang hindi ako gaano makahinga.
4: Uh-huh.
5: Then tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Tapos ang kain ko, hindi gaano magandang pagkain ko. Then laging nagabinhod yung aking mga paa, mga kamay. May maintenance ako noon, pero nung sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag-look alternative ka na lang, so nagpunta ako dito.
4: Yes.
5: Tapos yung nagpa-blood, before nga hindi pa ako nag-look alternative, ang mga blood kin ko marami akong red, di maganda. So nung ngayon, 3 weeks ago na nag-blood chem ako, maganda na ang labas, okay na lahat, wala na yung mga red. Maganda po ang resulta sa Doc Alternative.
4: Ayan, kumusta yung nahirapan ka maghinga noon?
5: Okay na, saka ang sarap ng tulong ko.
4: Ayan.
5: yan na maganda. So, lagi ko na lang hinahanap yung mga binibili ko dito na.
6: Ayan.
5: Wala na, inalis ko na lahat yung maintenance ko. Marami akong hindi na inom. Dahil kung yung iniinom ko na yun noon, iba ang pakiramdam ko. Pero ngayon dito sa Doc Alternativo, maganda ang aking pakiramdam. Dapat sundin talaga yung
6: formula.
5: At number one, ang ating pagdarasal sa Panginoon. Ako po si Rosario Y. Galiza.
6: Nakatira
5: sa Purok, Baligaya, sa Lakit, Kiamba, Sarandan. 65 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City. AMH Del Pilar Street, Tacloban City. Malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte. Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte. Sa Maasin City, Leyte Branch. Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo. Renoval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran. Sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, Samar. Sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapwas.
2: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Esquina Pharmacy, harap sa Asia Link. Prime FM.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: normal na ang pagtulog, nawala na ang paghapdos sa kutukuto o dili na hangakon tungod kini sa pagsunod sa 7 days cleansing formula o pag-undergo sa vitamin C IV sa Doc Alternativo.
1: Ako si Rene Moreno, taga-Prop 3, Barangay Tanikid, nag-edad na o 79B.
2: Nag-vitamin C infusion magtaron sir no og nag-cleansing. Unsa may imong kasinatian sir nga sa wala pa ka naggamit anang duha sir cleansing ug ang vitamin C?
1: Human ko naka abel sa duha ka cleansing og vitamin C, wa po na akong tulog. Kunya ang akong ibati sa akong kutukuto nga sakit nawala na. O kang ako ang kanang sauna dali ako ang akong gamay lihok ang akong dahil ko karon. Naanagyo ang libyo, madili na. Naamang yapon ko, dili na tayo.
2: Naanagyo kay kalahian, sir. Ang observaran sa kayuhan.
1: Ako si Rene Moreno, taga-Proctress, Barangay Tanikid, nag-edad na 69B.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
6: Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
5: Pampatigas na pampalakas.
6: Mixen Capsule with Fulvic Minerals.
4: Energy Booster, the natural sex enhancer. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: No approved therapeutic claims.

0: paglalabo ng paningin na solusyonan dahil sa paggamit ng DOC-FI solution ng DOC Alternativo.
1: Ako si Shirley Pilasoltaro, taga Marilao, Bulacan, 65. Sa eye solution po, dati nagsasalaming ako, ngayon di na po. At saka yung Bangha Plus, maganda sa katawan din. At saka yung mga honey, maganda yon. O, Colbic. Ay kung gusto nyong gumaling, ay di pumunta na lang ako kay DOC Alternativo at subukan para malaman nyo ang katotohanan. Shirley Taro, Pilasoltaro po, 65 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung hanap

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.

0: urinary tract infection na solusyonan daw sa paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Nung una, meron akong karamdaman, UTI, etc. Masabi natin ganun. Pero nung nakilala ko ang DOC Alternativo, maganda talaga. Palagi ako naka-seminar. At sa awa naman ng Allah, humila ako ng Colloid Minerals para naman maibsan ang nararamdaman ko. Meron akong UTI, mabuti talaga ang Colloid Minerals. At saka, isa naman ang nakatulong sa akin, itong immune booster. Ginawa kong food supplement, pinainom namin araw-araw para wala kaming sakit. Nakatulong din sa aming katawan. Ako si Rita Balianan, taga Purok Navy, Kalipotol, Tacoronga City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nagluha o halap ang mata. Nasolusyonan tungod sa pagpatak sa ilang mata o eye solution sa DOC Alternativo.
3: Ako pala si Monica Tapirin, sa katandaan ng Garcia, 52 years old. Nagamit ko eye solution kasi lalo nila pamati ang mata, magluha, malabo. So, ganito nagamit ko eye solution, naulian niya ang mata.
2: Sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: High blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng DOC Alternativo.
4: Pagkita dito, nagpunta muna ako sa Maynila na pa executive check-up. Ang dami ng findings, una high blood, tapos meron daw fatty liver, meron daw sa kidney, meron daw sa yung buko sa ugali. Tapos, within 3 years, nag-maintain ako ng synthetic medicine. Pero sabi ko, ayaw ko ng synthetic kasi alam ko, may mga synthetic yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito, kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chuli. Yan, nag-explain siya. Kaya, nag-derivarish na lang ako magpa-vitamin C infusion. Kasi bago ako mag-vitamin sa infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, naobserbahan ko, minsan mga is 2 or 4 times ako nagdumudumi. Yan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pito yan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pipil mo, malaki ang diferensya na nagiging maayos din ang inyo. Talaga, ako po si Ophelia Espilita yun. Nakatira sa Escarillo Street, Zone 2 UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng DOC Alternativo.
5: Itong mga gamot na ito. Ito ngayon nga nagbabitamin C ako, naramdaman ko rin na umano at umano itong katawan ko.
0: Lumakas ang katawan.
5: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko kaysa noong panahon, noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ayan ang Diyos. Inaan ko naman sa kanila sinisira at pinipwento na ito ang ginagamit ko. Kaya naka-uri ako sa katawan, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon, na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinipwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na Ako si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Samar.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Prime FM.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maganda ng pangangatuwana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Talk Alternativo.
1: Pag-start din yung Talk Alternativo sa Ormo, nag-start na din pag-gamit sa Talk Alternativo product. So, ang dako kayong kayuhan sa cleansing kay ma-wash out ang tanan na itong mga toxin sa lawas. Pagkakatag ang kayuhan. So, mga na ito, ang pagsukod din na mo sa Talk Alternativo cleansing. Dahil tig ang gamit na mo usually ang kuha na gidok alternatibo tanan nga gamit. Nga pag-abot sa vitamin C, nako vitamin C sad. Katulo na ko mag-vitamin C. Okay na kaayo. Salamat sa Ginoo sa Talk Alternativo nga naayo ang mga kanang karamdaman sa lawas. Ako si Clovita Mojado, retired teacher sa Merida.
2: Sa ka-epektibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: May problema sa mata ang kanyang asawa, ngunit ngayon, natulungan dahil sa paggamit ng Talk FI Solution ng Talk Alternativo.
3: Napakaganda po ng araw na ito para sa akin sapagkat matagal na po akong kinukumbisi ng ate ko na nakapakinig sa radyo tungkol kay Dr. Alternativo. So talaga pong maaga pa po akong gumising madaling araw pa lang para makapag-prepare sapagkat ang aking kabyak ay 77 years old na, hindi na halos siya makakita. Kaya interesado ako doon sa lahat ng produkto ng Doc Alternativo na natuwa naman po ako. Napakaganda ng explanation. At yung pong husband ko halos hindi na makakita, hindi makabasa. So yung pong binigay na, binili na, nag-member po ako, pati sa royalty. At yung binigay pong previous ni Doktora, ay malaking tulong po yun para bumalik yung paningin ng husband ko. Ay ang masarap po, talagang natural na natural. Marami pong salamat, lalo na kay Doktora. Sa mga na-invention niya, unang-una sa ating Ama sa Langit dahil nagbigay siya ng magandang mabubuting puso ng tao kagaya ni Doktora, ni Doktor Alternativo na para sa kalusugan ng buong Pilipino. Marami pong salamat sa araw. Josephine Adraw po, taga Parañaque po. 67 years old na po ako.
2: Sa ka-epektibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Prime FM.

0: Normal na ang pagbabawas at bumalik na rin sa normal ang hemoglobina dahil sa paggamit ng fulvic mineral at molasses ng DOC Alternatibo.
1: Ano po, yung fulvic, mahusay po yung fulvic. Nakakadumi po. Kaya malaking ano po yung fulvic mineral. Opo. Yung pulbic po, yung pong magnesium ascorbate po, at saka kasi po kulang ng hemoglobin, dugo ko, molasses po. Hindi pa po, ngayon pa lang po ano ng isolo. Malaki tulong po sa mga taong seniors. Opo, maraming salamat po at niloob ng Diyos na merong DOC Alternatibo po dito sa ating bansa. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Yung pong pag-absorb ng katawan sa produkto nyo, depende po sa taong mananampala. Opo, pananalo po sa gamo, sa mga produkto. Kaya yun ang paggaling po niya. Ako po maano'y isip ko pa, magulo pa eh. Kumbaga, dapat ipul kong tiwala. Opo, para yung lahat ng tinig ko pong produkto ma-absorb yung katawan ko. Kaya yung pananampalataya ko po, opo, tiwala sa Diyos po. Doon tayo didepende sa yung sarili yung tiwala mo sa Diyos. Florinda Rivera po, Talavera.
2: Sa ka-epektibo ng DOC Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung hanap

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Sa umaga

0: Sipping Swak sa iyong panlasa? Mixed and Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed and Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
1: Jokep Mixed and Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Jokep Mixed and Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
0: Maganda na ang pagtulog at normal na ang pag-ihi dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Dog Alternatibo.
2: Maganda ng pagtulog at saka control niya yung sa pag-ihi.
3: Oo.
2: Una nung gumamit ako niya, parang nilinis siya yung katawan ko. Nag-otot ka, magbibigay ka. Sa almost 5 years na guminom,
3: opo.
2: Marami na akong karanasan dyan na nadapa ako, ginawa ko lotion siya. Nabagsakan ang paa ko, ganun rin. Tapos sinabi na nalaman ko rin, yung mga garden ko, pag nagtanim ako, hindi ko pinigal ko yun. Tapos yung aso ko na nanganap, pinainom ko rin. Malulusog sila. So ang Fulvic sa akin, parang kapatid ko na yan. Talagang may budget yan monthly. Pero itry nila at napakamura pagka-time ng buy one pick two, di ba? Affordable yan at saka nakakatulong talaga. Dahil sa 5 years akong cancer, may survive ko. At yung binabantayan na brain ko at saka lungs ko, okay, malinis niya. Ako po sige ng Bernardo Gonzalez, ng Borok Sinton, yung Kabala, Nolongba Cusete. 77 years, this coming year 8.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Jok F Sleep Aid Formula.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Jok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Malakas ng pangangatawana dahil sa pag-inom umaga't hapon ng E-Complex ng Jok Alternativo.
4: Hello ma'am, good morning po. Bilang member ma'am ng Dok Alternativo, paano po nakatulong yung product ng Dok Alternativo, especially po yung ating B-Complex po sa inyo?
5: Ayan, pagka umiinom ako ng umaga talagang, ano na, parang malakas na ako sa maghapon. Mm-hmm. Kahit hindi kumain agad. Mm-hmm. Isa na nga, tanghali na hindi pa kumakain. Maganda talagang ano, B-Complex. Talagang sinaitak kong bumili. Kahit na yung budget ko, tama lang. Bibili talaga ako ng B-Complex kasi wala akong vitamin eh. Mm-hmm. Yan na ang pinakamitamina ko.
4: Oo.
5: Na malakas ang mga tulog ko kahit na yung sa kape yan. Mm-hmm. Dati ang sakit ng mga tulog ko noon. Naramdaman ko na lang na ang lakas na ng mga tulog ko.
4: Kung ikumpara niyo ma'am sa dati ma'am na hindi pa kayo gumagamit ng B-Complex natin, at ikumpara mo ngayon ma'am na gumagamit na kayo, ano po yung good benefits na binibigay ng B-Complex?
5: Masarap din matulog. Nag-iapis si Balios, 65 years old, ganyan ka ba lang?
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.
7: Ang Dok Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Dok Alternativo Center sa Bay City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza. Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Irma Street, corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.

0: pag-atake ng kanyang anxiety na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Ikawe, North Tabato, 37 years old. Very effective po itong Adha Plus kasi meron akong anxiety, panic attack. One time, yung doon ako sa bahay ng kapatid ko sa bukid noon, atake ako. Hindi ako makontrol. So ginawa niya, hinaplasan ako nito. Plus, mayroon naman siya nito sa kapatid ko. Hinaplasan ko, napa-relax ako, nakalma ako yung

0: sleep mo. So maganda ito sa mga may mga panic attack kasi maparelax ka rin yung mga nerves natin, no, yung mga muscles natin, maparelax niya. And din sa mga kagandahan nito, maganda ito sa may mga sakit na tiyan. Hindi naman ito physical, outside, kundi yung pala internal. Ako po si Emmanuel Pachoco de Makutak from North Manuangan, Tigkawayan, North Cotabato, 37 years old.
1: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
2: dapat matibay.
1: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
2: dapat matibay.
1: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
2: Dapat matibay.
1: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. My energy for the whole day.
2: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: No approved therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantaybata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
4: Sa Tagong Branch. Sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
1: Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
0: Pampatigas na pampalakas.
1: Mixed Capsule with Fulvic Minerals.
2: Energy Booster, the natural sex enhancer. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Pananakit ng buong katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo.
5: Ako din ay si Rodrigo Ojaman, taga-barangay Kamanga, Tukurang, Samboga del Sur. Ako kay kakabang ka na ako kinin Doc Alternatibo A-Plus. Tungod, kini magamit na ako sa adlaw-adlaw na kung maginagmay, nagin-button, sama sa pagkabang. Tubig, pagpanguhaog kahoy para sugnod, gagmay lang naman. Doon ako ay natalingsikan ko sa ulan. Ako lang nga, taga na nga kung hubon o diri sa may kaneta, wagan eh. O akong patuluan ang akong baba o isa katulo. Pwede mainom, sir. Sa akong na-experience sa akong lawas na akong ipamati paggamitan ni Haplas sa Doc Alternatibo. Sulay niyo, mga iksoon, kung wala pa nakasulay niyo, makita niyo kung sa ang kaayuhan ay hatag sa Doc Alternatibo Haplas para sa atong panglawas. Ako di ay si Rodrigo Kujaman, taga-barangay Kamanga, Tukurang, Samboga del Sur.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Na-stroke taong 2011. Ngayon, gumaling. Dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program sa Doc Alternatibo.
6: Ako si Johnny Gaspar, 65 years old, taga Marbel, retired pastor. Kung mabuhay na according to what you have around, hindi yung mga synthetic, hindi yung mga natural, mga organic, yung pinto.
7: Yan. So ano pala yung mga karamdaman mo noon bago ka pa nakarating dito sa Doc Alternatibo?
6: Wow! Dumanas po ako ng stroke in 2011. And then kung hindi po ako, pero itong Doc Alternatibo, naririnig na namin, nababasa dyan, pag dyan sa kalsada, yung mga needs ninyo, na kapag ka ganito ang gamitin mo, you become well, ganun po. At naniwala ako, sabi ko kay Pastor, dadi kung mag-i-enroll ako dito at mag-cleansing katulad ng kanilang sinasabi, sigurado akong dyan ako gagaling, yun ang sabi ko. Kasi habang ako nagko-conventional medicine, naramdaman ko na mas lalo akong humingi na I was really dying. Yun ang pakiramdam ko, kaya sabi ko kay Daddy, Daddy, magganyan ako, Bill. Paggaling ako dyan.
7: Yan.
6: Tapos yun lang po ang pumunta dito at ini-enroll ako. Bumili siya ng full week. I started full week. And then after a week, pumunta kami dito. Pati ako na kasi hinang-hina ako noon. Nag-umpisa akong mag-cleansing.
7: Ano yun? Anong taon?
6: 2011. I started in March 31, 2011.
7: Wow. I have the date. Mahigit talaga. So, it's been 12 years mahigit na.
6: Opo.
7: So, kung ikakumpara natin yung experience mo dito sa Doc Alternatibo at nung sa conventional ka, paano ang mas maganda?
6: Through mind setting. Na yung behavioral ang change na hindi lang dahil narinig ko, kundi ako mismo ginusto kong magbalik sa natural and anong tag, traditional na pagpapagaling. Maganda po. Talagang pati ang mga anak ko, marami akong kaibigang nakumbinsi. Hanggang ngayon, kapag ka may mga nararamdaman sila, nagpapadala sila actually ng bilhin. Oh, Pastor, bili mo kami ng ganito. Bili mo kami ng ganito. Pati hanggang sa apo ko na. Juni Gaspar po, 65 years old. Kada Coronadal or Marbel, 12 years and a half na po dito sa Doc Alternatibo.
2: Kumuha sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Pagpanglagas sa buhok, nauulian tungod sa paggamit sa Shine Shampoo sa Doc Alternativo.
8: Okay, masuminda ng ilong. Bibi akong angga. Unya, 66 years old na nagpuyo sa Barangay 5. Purok 5, pati na ay Prosperidad de Agosto del Sur. Ako sa una, nagka-problema ko sa akong buhok kay kanang mga ibot ba niya. Kanang niyang medyo nagkaanam, kanipis-nipis kong buhok. Niya kanang user man ko sa kanang Doc Alternativo mga product, nag-recommend ang in-charge kong sumayan ako pag gamit ang atong Shine Black Shampoo. Mga itong suwedyo ko na yun kay nindot man ang mga produkto sa Doc Alternativo kay organic man mo siya. Mga itong first ako nga gamit, siyempre di ba ako nalitik ang changes. After mga 1 month siguro to, ako na-observahan na gamay na lang ang nalarot sa akong buhok. Dutay na lang yun siya. Antod na hining nahahap, niabot na ko o 1 year, karon naamay malarot pero talagang sahay na lang yung kaistanan.
9: Normal na lang.
8: So, salamat ko sa Doc Alternativo kay tungkol ini na pinidyohan ang akong problema sa akong buhok. Isang tiluang na ko, anak ko na manipis akong buhok. Akong iawang itong mga mapalit mo, sulay lang sila o palit sa Doc Alternativo kaya di yun mo magmahay. Mas biminda, mahilong, 66 years old, proxing ko, patin ay Prosperidad de Agosto del Sur.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Gallbladder Stone na alibiwana tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
10: Thank you. Kinip yung mong tiyan sa kuwan, sa kanang akong gallstone. Kanya, itagahin ko itong cleansing. Nawa ko yung sakit. Karoon, nag-utro ko. Last na-ultrasound ko akong gallstone kuwan. 1.20 cm. Yan, at karoon, nag-utro na po ko. Nabawasan ba akong gallstone of 2 points.
4: Wow. Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hingoog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingoog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4 Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
9: Crime

0: alternatibo.
1: Nakakaramdam ka ba ng lung cancer o di ba ito yung colon cancer? Ano po ang mga sintomas, sanhi at pag-iwas nito at natural na suporta mga kapanalig?
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw mga kaibigan. Welcome dito sa ating programa sa kalusugan at kaalaman sa Doc Alternatibo, kung saan binibigyan natin ng halaga ang ating kalusugan sa pamagitan ng tamang impormasyon. Well, sa araw na ito, pag-usapan natin ang dalawang seryosong sakit tulad ng lung cancer at colon cancer. Ano ang mga sintomas nito? Ano ang sanhi at paano ito maiwasan? Dahil mahalaga ang kaalaman, ito'y dahil maraming kaso ang pwedeng maagapan kung maaga pa. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Kawikaan, Talata, Kapitulo 21, Versikulo 5.
1: Ang mga balak nang masipag ay tiyak na magdudulot ng kasaganahan. Ngunit ang lahat ng mga nagmamadali ay iyak na hahantong sa kahirapan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan Talata Kapitulo 21, Versikulo 5. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: Igan sa ating pagpatpapatuloy. Musta ho sa lahat po nating mga kapanaling. Ngayong araw na ito, atin niyang bibigyan diin. Ito yung usapin ng lung cancer. Marami rin ang nakakaramdam ng ganitong problema pero hindi nila alam na ganun na pala yung sitwasyon. Ang lung cancer ay isang sakit kung saan ang abnormal na cells ay tubo-tubo sa baga at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ikaw, kaibigan, nararanasan mo ba itong nasabing mga sintomas, mga kaibigan? Ito, yung mga sintomas ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, ubo na hindi ho mawawala. Pag-ubo na may dugo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, madaling mapagod at biglang pagbaba ng timbang. Isa yan sa mga factors na ating alamin. Kapag ganon ang sitwasyon, mga kaibigan, kailangan na po natin yan na huwag ho kayong magdadalawang isip sa pagbisita sa ating mga branches, sa buong branches ng Doc Alternativo. Well, mga kaibigan, merong sanhi ito. Sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, mga kaibigan, pangkaraniwan, ito yung pinakakaraniwang itong paninigarilyo. Pangalawa, yung second-hand smoke, yung usok ng iyong kapitbahay o diba kasambahay sa iyong pamilya na merong nagsisisigarilyo, malanghap mo ito, ito yung napakatindi rin. Tatlong punto, ito yung pollution ng hangin. Exposure sa matatawag nating chemical, yan po ang pinagmumulan itong ganitong sitwasyon, kaibigan. Now, paano natin ang pag-iwas at natural na suporta sa baga? Ganito yung ating gawin, iwasan o di ba kaya itigil ang paninigarilyo. Iwasan ang usok at ang polusyon. Mag-ehersisyo para lumakas ang baga. Mga kaibigan, kung usapin hong natural, merong makakasuporta sa pamagitan ng pag-inom ng ating Doc F salabat ng Doc Alternativo dahil merong sangkap po yan na naluya para sa respiratory health natin. Pangalawa, ito yung pag-inom ng ating Doc F turmeric powder. Dahil merong sangkap po yan na luyang dilaw, ayon pa sa pag-aaral, anti-inflammatory. Dahil na rin yung paggamit natin, napagamit po ito yung bawang. Dahil pangpalakas po yan ng ating immune system. Kasabay na po yung steam inhalation. Mainit na singaw na may patak ng ating health aromatic haplos. Makakatulong yan sa ganon na sitwasyon. At saka kumain din tayo ng prutas at gulay para sa malakas na resistensya. E bagkus para sure na sure na wala ka nang hahanapin pa yung alitunturin natin na pasyalan yung ating mga branches para ma-assesso ng maigi at mabibigyan ho ng tumpak na solusyon sa pamagitan ng pagsuporta ng 7 days cleansing formula, gayon na rin yung ating mega dose vitamin CIB. Pangalawang usapin, mga kaibigan, ito yung tinatawag nating colon cancer. Ang colon cancer ay nangyayari sa malaking bituka ng colon. Karaniwan ito nagsisimula sa maliit na polyps na maaaring magiging cancer kapag hindi natin naaagapan. Kailangan nun natin na maintindihan dahil merong matatawag nating sintomas. Ito yung sintomas niya base sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research. Ang pagbabago ng pagdumi, ang dugo sa dumi, pananakit ng tiyan, constipation o di ba kaya itong diarrhea na matagal mawala. tagapagod at pagbaba ng timbang. Bantayan ho yan kasi yan yung matatawag nating mga sintomas. Baka isa yan sa iyong nararamdaman. Iwan ka nang magpapatumpik-tumpik pa. Pisyalan o di ba kaya pasyalan yung ating mga branches para ma-assess ng maigi at mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Well, yung colon cancer, merong sanhi ito. Napagalaman sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research yung kakulang ng fiber sa pagkain. Ano yung, for instance, yung mahilig kumain na mga refined flour, yung matatamis, yung mga refined na sugar, yung refined rice, yung white rice, isang grabe yan. Tatamaan ka talaga kapag hindi ho ka maingat. Lastly, ito yung sobrang pagkain ng mga processed meat. Isa po yan sa mga dahilan, ang kakulangan ng ehersisyo, factors na dapat nating titingnan yung obesity. Sobrang tabatsoy, control yung ating timbang, o di ba merong family history ng ganitong problema, kaibigan. Now, paano natin mapag-iwas itong natural na suporta para sa bituka? Para maiwasan ho natin yung nasabing sitwasyon, kumain tayo ng high fiber foods. Yung gulay, yung prutas, gayon na rin yung whole grain. Isa sa whole grain natin dyan, yung ating bismilk, yung ating B-complex. Inuman natin yan ang ating mixed and herbal coffee, kahit ang variansa. Napakataso yan ng fiber, idinisin nyo yan ng ating co-founder para matulungan, mabibigyan ho ng tumpak na gabay yung nahihirapan hong magbawas mga kapanalig. Alternatibo. Uminom ng maraming tubig na may pulvic minerals, regular na ehersisyo, iwasan ang process at matatabang pagkain. Yan yung dapat nating gagawin. Kailangan ho na ikaw na nakikinig, meron kang iniindang problema sa ganitong pinag-uusapan ho natin. Alternatibo. Iwag na po kayong magpapatumpik-tumpik. Personal na bisitahin natin yung ating mga nalalapit na mga branches. Alternatibo. Lahukan natin yung ating ginaganap na herbal and holistic seminar dahil ito yung magbabago nang iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya isang membro natin ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema dahil malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin na ibinabahagi dito sa Doc Alternativo? Pakinggan natin yung buong salaysay sa kanilang patutuo. Doc Alternativo.
1: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Pinapunit ang mga gamot na ito. Ito ngayon nga, nagbabitamin C ako. Naramdaman ko rin na umano itong katawan ko.
1: Lumakas ang katawan.
2: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko dahil sa noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ayan ang Diyos. Inaano ko naman sa kanila sinisir at pinukwento na ito ang ginagamit ko kaya naka-uri ako sa katawan, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinukwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Samar.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Doc Alternativo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: After the cleansing, buha ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap ng mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Tok Alternatibo Branch.
6: May 4, Lunes, sa Colase Hospital Site, Centro Poblacion, Colase, Antique.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Tok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: Ubo at katarata. Ang solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
7: Ako po si Mrs. Estrelita Rubino, Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Edad ko, 73 years old. Ako dati, Doc, may pneumonia ako noon, ubo ng ubo. Tapos, itong mata ko, may katarat. Ngayon, nung malaman ko na dito sa Doc Alternativo, pumunta agad ako dito para magpa-consulta, nagpa-check up. Sinabi nyo naman sa akin noon, subukan mo ng gamot namin dito sa Doc Alternativo, herbal, sabi mo, Doc. Yung isolation, saka yung lagundi capsule, banana cider, full big mineral, yun ang number one. Nung taon na gumagamit ako, Doc, wala na akong naramdaman.

Ibagkos dyan, kailangan ho yung pagkain ng mga nutritious food sa pamagitan ng malunggay. Ha? Nakukuha ho yan sa ating malunggay. At meron tayong DocF malunggay capsule. Available ho yan sa ating mga branches. At saka yung pagkain ng papaya kasali yung buto. Napakainam mo yan para malabanan itong ganitong sitwasyon, particularmente sa colon cancer. Yung fiber-rich drinks, ha? Kailangan ho natin yan. Yung mga probiotic, isa na yan sa halimbawa yung yogurt, yung ating DocF banana cider, ha? Makakatulong ho yan para sa ganitong sitwasyon, mga kaibigan. Kaya kung meron kang iniindang problema, mas better na ma-assesso natin yan, na pumasyalo kayo sa ating mga branches. Lahukan yung ginaganap nating Herbal Anulistic Seminar, dahil ito po ang gabos na bibigay ng alituntunin, guide para maiwasan yung mga karamdaman. At espesyal na idinisenyo yung nasabing holistic seminar para marami ho tayong nalalaman at malayo ho tayo. Whatever, kung merong karamdaman na dapo, paano natin maiiwasan? Paano ho natin yan na maging malakas yung ating katawan? Diyan, pinagpag-uusapan sa ating ginaganap ho na Herbal and Holistic Seminar. Gayun na rin, meron tayong ginaganap pong libreng konsultasyon. Sa lahat ng ating mga branches sa DOC Alternativo, kailangan yung desisyon mo lang na personal mong bibisitahin yung ating mga branches. Mga kaibigan, ang lungs at saka colon cancer ay seryosong sakit, pero hindi posible itong maiwasan. Iwasan ang bisyo, kumain ng tama, magpa-check up ng regular. Napakalaga ng early detection. Huwag nating hihintayin na lumala ang sintomas bago tayo kumilos, mga kapanalig. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ito ang iyong kasama sa kalusugan, at kaalaman. Hanggang sa susunod na presentasyon ng ating palatuntunan, ganitong himpilan, ganitong oras, kita-kita tayo sa mga branches. Isang mapagpalang araw sa lahat ho nating mga kapanalig.

0: Alternatibo.
1: Mga kaibigan, nakakaranas ka ba ng prostate cancer? O di ba kaya ito yung bladder cancer? Ano po yung mga sintomas? Ano po ang dapat nating bantayan? Alamin natin dito sa ating palatuntunan.
0: Go Alternatibo!
1: Isang mapagpalang araw, mga kaibigan, narito na naman tayo sa ating programang Kalusugan at Kaalaman, ang inyong gabay sa tamang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang dalawang karamdaman na dapat malaman ng mga kalalakihan, mga kababayan. Ano pong mga sintomas itong prostate cancer at bladder cancer na dapat nating bantayan? Kung ikaw may nararamdaman o may kakilala na nakakaranas nito, makinig hanggang sa dulo. Huwag ho nating tapusin natin yung ating presentasyon.
0: Alternatibo.
1: Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ninga Dilibo, ako po ang inyong lingkod, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Wikaan, talata, kapitulo 21, versikulo 5. Ang mga balak nang masipag ay tiyak na magdudulot ng kasaganahan. Ngunit ang lahat ng mga nagmamadali ay iyak na hahantong sa kahirapan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan talata kapitulo 21, versikulo 5. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!
2: Sa panahon ngayon, dumadami ang karamdaman.
1: Kumusta ho sa lahat po dating mga kapanalig na nakantabay dito sa ating palatuntunan? Iisa namang edisyon, episode ang ating bibigyan diin para sa kalaman ho ng lahat. Para maiwasan natin por inkaso na darating sa ating buhay. Itong prostate cancer, ano yung mga sintomas? Dahil yung prostate cancer ay isang uri ng cancer na tumutubo sa prostate gland ng mga kalalakihan.
0: Alternatibo.
1: Kadalasan mabagal ang paglaki nito at minsan walang sintomas sa simula. Mga dapat nating bantayan, mga kapanalig.
0: Alternatibo.
1: Hirap o mahina ang pag-ihi? Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Pakiramdam na hindi ubos ang pag-ihi, may dugo ang ihi o similya. Pananakit sa ibang ibabang bahagi sa likod, gayon na rin sa balakang o sa pelvic area. Tandaan, habang tumatagal, maaaring lumalala ang sintomas kung hindi natin ito maagapan. Kapag nararamdaman mo yan ang kapanalig sa lahat nating mga kaibigan, huwag na po tayong magdadalawang isip na personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches para mabibigyan ho ng sapat na kaalaman paano ho natin yan maiiwasan. O di ba kaya kung tinatamaan ka na, paano ho natin yan kakalas? Sa ganon na sitwasyon, mga kaibigan.
0: Go Alternatibo!
1: Kaya yung ating gagawin sa ganitong sitwasyon, kapag nararamdaman mo na yan, iwag ka nang magpadadalawang isip na personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches. Meron tayong ginaganapong libre yung ating check-up. At saka kailangan ho na magpapartisipito tayo sa ginaganap po na Herbal and Holistic Seminar dahil ito po ang pamamaraan na muling ibabahagi dyan sa iyo paano ho natin maiiwasan.
0: No alternatibo.
1: Oo, diba? Kung tinatamaan na tayo, ipapano ho natin yan na masusolusyonan, masusuportahan ng formula, kaibigan.
0: No alternatibo.
1: Kailangan lang po natin dyan na maging maingat tayo sa mga sintomas at ano yung mga bawal. Ha? Kaya ngayong araw na ito, bukas po yung ating mga branches para matulungan ka ng tumpak na gabay. Sa ikalawang usapin, ito yung bladder cancer. Ang bladder cancer, ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternatibo Research, ito ay cancer sa pantog, yung bladder natin. Ang organ na nag-iimbak ng ihi. Eh merong mga sintomas, mga kababayan, sa ganitong sitwasyon. Isa sa nakikita base sa pag-aaral, ang dugo sa ihi. Karaniwang pinakaunang sinyales. Ang pananakit hapdi habang umiihi. Madalas ang pag-ihi, pakiramdam na ihi ng ihi kahit kaunti lang ang lumalabas. Ha? Isa rin sa mararamdaman sa mga sintomas, ito yung pananakit sa lower abdomen sa likod na bahagi. Kailangan ho natin yan na alamin agad. Huwag tayong magdadalawang isip. Ha? Kung may dugo ang ihi kahit walang sakit, magpatingin agad sa doktor para ma-diagnose ito, mabibigyan ho ng tumpak na lituntunin, mga kaibigan. Ha? Kaya ikaw na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan, merong common risk factors na dapat ho nating posibleng mga dahilan ito, mga kaibigan.
0: No alternatibo.
1: Para sa parehong karamdaman, isa sa nakikita yung grabing paninigarilyo, bisyo, exposure sa kemikal, edad man mataas ang risk sa mga habang tumatanda. Merong family history para sa bladder cancer. Madalas naman yung urinary infection, exposure sa toxin. Dapat ho natin yan na malalaman. Isang paalaala para pag-iwas, para mabawasan ang rest, iwasan ang paninigarilyo, ang pag-inom ng sapat na tubig na may pulvic mineral, kumain ng mga masustansyang pagkain, at gayon na rin mag-ehersisyo. Magpa-check up regularly, lalo na kung may edad na. Kailangan natin yan ang maintindihan. Ang tumpak na mga alinsunod sa ating ibinabahagi dito. Kaya isang membro ho natin ang nasuportahan ng formula ng Doc Alternatibo dahil malugod niyang sinunod ang mga lituntunin. Pakinggan natin ang kanyang patutuo.
0: Doc Alternatibo.
3: Hindi pantay ang kidney at marami ng operasyon na pinagdaanan sa katawan. Ngayon, magaling na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo.
4: Ako po si Sister Sophia Perez ng San Barangay San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija. 68 years old. Ang karanasan ko po dito, wala pa po itong kabanatuan sa Tarlac pa lang. Doon na po ako bumibili ng mga items niyan, ninyo. Narinig ko po ito sa Radyo Veritas ako po lagi nang nado-doktor noon. Lagi ako sa doktor, may family doctor kami. Ang depensya ko, yung kidney. Kidney ko, isang hindi siya pantay, hindi siya parehas. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor ko, si Dr. Kai ko, ako daw mag-ano ng kidney, magta-transplant ako ng kidney. Hindi po ako maka-ano na ako i-ooperahan. Marami na po akong operang dinanas. Nadinig ko po ito. Sa Doc Alternatibo.
5: So, anong ginawa niyo
4: naman? Pumunta po ako ng Tarlac. Dahil doon po merong brands . Doon po ako bumili ng Pulvic. Lahat po ng ano na yan, nagamit ko na. Nag-ano na rin po ako . Nag-cleansing na rin po ako. Vitamin C po na ano na rin po ako doon. Malaki po. Nawala po yung ano eh. Yung pumantay po yung aking kidney. Hindi na po siya yung malaki at maliit. Nagpantay po siya. Kaya nagulat po yung aking doktor. Si Dr. Kaiko. Bakit ano daw ang ginawa ko at nagpantay? Sabi ko, ano lang po dok. Gumagamit po ako ng alternatibo. Hindi po sila naniniwala eh. Paano daw nangyari yun? Una po, yung pulbic. Sa umaga, maligam-gam na tubig saka honey, yun yung lemon. Lahat po, haplos na yan, ang ginagamit ko rin yan. Maganda kasi ako sa edad ko eh, nagbubukid pa ako eh. Pagka ako yung nagpunta ng bukid, namamaga itong tuhod ko eh. Pero sa gabi, bago ako matulog, yung body mist lang po at saka haplos, pinaghahalo ko. Yun na yung pinaano ko. Sa umaga, wala nang sakit. Ay, tuloy lang po lahat ng produkto. Yung pong eye solution na yan, nagka-sore eyes ang po lahat ang kapitbahay namin, pero kami po hindi nadamay. Yung buong pamilya ko. Kaya sabi nga nung anak ko, sabi ka, ba't daw tayo hindi nadamay? May tindahan po yung anak ko. Eh, sabi nung anak ko, mag-doc alternatibo kayo, hindi kayo masasore eyes. Ako po si Sister Sophia Perez ng San Isidro Santa Rosa, Maybesiha.
5: Sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
0: Doc Alternativo.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: High blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
7: Nagpunta muna ako sa Maynila na pa executive check-up. Ang dami ng findings, una high blood. Tapos meron daw fatty liver, meron daw sa kidney, meron daw sa yung bukol sa ugali. Tapos within 3 years, nag-maintain ako ng synthetic medicine. Pero sabi ko, ayoko ng synthetic kasi alam ko may mga synthetic yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chuli. Yan, nag-explain siya. Kaya nagdiretso na lang ako magpa vitamin C infusion. Kasi bago ako mag-vitamin C infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, naobserbahan ko, minsan mga 2 or 4 times ako nagdumudumi. Yan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pito yan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pipil mo, malaki ang diferensya na nagiging maayos din. Talaga. Ako po si Ophelia Espilita yun. Nakatira sa Escarillo Street, Zone 2, UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
5: Doc Alternativo.
8: Sa panahon ngayon dumadami ang...
4: Boy na mga kaibigan, na patuloy tayo sa ating palatuntunan. Sa ating mga lechoners, yan ating pinag-uusapan itong prostate cancer.
8: Yan kaya...
4: Gayun na rin yung yung bladder cancer. Dito tayo sa usapin na natural na makakasuporta sa nasabing sitwasyon o karamdaman na ating pinag-uusapan sa kasalukuyan.
5: Doc Alternativo.
4: Matutulungan ho yan sa pamagitan ng pag-inom ng ating Docep Honey Solution, na yung former sex solution ho natin, at saka ang pag-inom ng ating Docep sa labat ng Doc Alternativo, katuwang na rin niya yung Docep Turmeric Powder, dahil meron niyang anti-inflammatory, yung bawang, yung prutas at gulay. Ha? Malaki ho ang usapin na mapapasok ko natin sa nasabing problema. Pero tandaan, ikaw kaibigan na nakakaramdam ka ng ganong problema, Inihimo kita na personal ho nating bibisitahin yung ating mga branches para ika nga maturuan ka ng tumpak na gabay paano ho natin makakaiwas ng ganitong karamdaman o di ba kaya kung meron ka ng karamdaman paano ho kakalas sa nasabing sitwasyon na masusuportahan yung iyong iniindang problema, mga kababayan.
5: Do alternatibo.
4: Kaya ikaw na nais mong mabibigyan ho ng tumpag na solusyon, desisyon mo lamang ang hinihintay. Inihimo kita na pasyalan yung ating mga nalapit na mga branches para hindi na po makakaramdam ng tumpak na pananakit sa ating mga katawan. Inihimo ko rin yung lahat nating mga kababayan na dumaluho kayo sa gaganapin na Herbal and Holistic Seminar Every Branch is Yan ng Doc Alternatibo dahil merong pagtuturo ng gabay paano natin maiiwasan yung karamdaman at paano ho natin yan mapoproteksyonan yung ating sarili para malayo sa karamdaman, kaibigan. Ayan po yung ating apila sa lahat nating mga taga-subaybay ng ating palatuntunan para sa formal na desisyon mo. Kailangan mo talaga na makapag-desisyon ka na ngayon. Huwag mo nang ipabukas. Mga kaibigan, ang kaalaman ay mahalaga para sa maagang pagtuklas ng karamdaman. Huwag nating baliwalain ang simpleng sintomas tulad ng pagbabago ng ating ihi o di ba kaya ang pagkakaroon ng dugo sa ating ihi. Mas maagang matukoy, mas mataas ang tsansa ng gamutan. Isang maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong lubos na lingkod na gumagabay para sa malusog na pangangatawan hanggang sa susunod na kabanata ng ating episode. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang kalusugan at kaalaman sa Doc Alternatibo. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating palatuntunan, ganitong himpilan, ganitong oras, mapagpalang araw sa inyong lahat.

0: Alternatibo.
1: Ang Doc Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Prime FM.
3: Prime FM.

0: mga kaigsoonan na kasuway na babo nga adunay sipon nga sige og pangatsi. Katol ang sulod nga bahin sa imong ilong. Usahay lisod kini iginhawa. Allergy na ba niya? O asma na? Maunang atong iskutan karon. Allergy o asma, unsa gayon ang ilahang koneksyon? Before nato kana tagaan o gapag-gapanubay, mamalandong sa tagarong mga tumura. Ang balaanong pulong kini mabasa sa balasahon.
1: Genesis bahin kapitulo 1, versikulo 29. Miingon ang Diyos, tan-awa, gihatag ko ninyo ang tanang tanom nga mamunga ug tanang kahoy nga may bunga. Kini mamahimong pagkaon ninyo. Ang balaanong pulong kiniwabasa sa Genesis bahin kapitulo 1, versikulo 29.
2: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas ng loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas. Amen.
3: Alternativo.

0: Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ninga Dilibong. O sa atong CEO, si Sir Edgar Dilibo Espilita, Espilita Dilibo Jr. O sa atong mga affiliate radio station. Inabangan usam ganturan sa atong PBN station manager, Ma'am Leslie Joy Simpas. Sa atong mga gwapo-gwapang mga membro, ako yung ubos ng higalas kang inandok, Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Live solution.
1: Live solution. No alternatibo.
0: Well, ato ning tagaan o pagpalalom ang allergy. Daghan usab ang nakasinati ni ini. Unsa man eh? Reaksyon sa lawas sa butang nga dili angay kahadlukan. Mananglitan, allergy ka sa abog, kining pulin, gikan sa bulak, balahibo sa hayop o pagkaon. Mga sintomas nga kinanglanon nga atong mabantayan. Kining sigi ug atsi, gawas ni mong sipon din ha, katul-katul sa mata o lakip na sa ilong o makasinati ni ining mga rases. Muna'y gitawag na to nga overreaction sa immune system ni gawa sa pagduki-duki sa dok alternatibo mga kaigsuunan. So kung naani ining inani nga sitwasyon, kinanglan lamang ipatigbabaw ang pangpanglimpyo. Ganto na sa atong lagwerta, lakip na din ha sa atong sulod sa atong panimalay nga dili yun magtapok ting amog. Importante ka na, butang ka na harun lamang malikayan nato ning mga nagkadaiya mga balatian igsuon. Kinanglan atong iplastada ang atong mga butang. Ato ginagbatasan nun matag simana nga manglimpyo kita o katong mga nabiktima ni ining naay susama sa ingon kinanglang gaging magmas. Harundili yun maigo ni ining allergy igsuon. Now, dirita sa atong hisgutanan ni ining hubak. Asma na sa Ingles mga suking tigpaminawan. Unsa man eh, sakit sa baga o lungs na itabo kung muhubag ang atong airways, ang kanag-agyanan sa atong hangin. Muhuot ang dalan dinha sa hangin o mauna na ang itawag na to nga hubag. Aduna siya ay matawag na to nga sintomas, lisod, iginhawa. Murabag adunay swishing, hunis, ginhawang, murabag iring, gibidli, mga kaigsuunan. Og makasinati kini og ubo, og panuhot sa dughan. Mamahimo kining magbalik-balik ang kondisyon kung dili yun nimo mapakgang kini mga suking tigpaminawan.
1: Live solution. Live solution. No alternatibo.
0: Muna nga kung nakasinati ni ining naisgutang problema, unsa ba gayoy koneksyon ni ini? Ang allergy mamahimong trigger sa asma. Panaglitan kung allergy ka sa mga abog, magsugod ang sipon, mausunod kining atake dayon sa hubak mga kaigsuunan na. Mauna nga pareho silang immune-related, pareho silang inflammation nga adunay pangpanghubag sa sulod nga bahin. So, sa ubang tao, magsugod lang kini sa allergy o mudubilop kini sa asma. Mauna ang allergy o asma magkauban kasagaran. Mauna nga, bantayunon gini mga igala nga dili yun ka maigo ni ining naisgutang nga problema. Kay managuban man eh, adunay mga trigger. Kumon nga mga trigger ni ini makapabilo sa naisgutang problema kining abog, you know? Kining aso o kining pulin, bugnaw nga hangin, balihibo sa hayop, mairong o iring maka. Mamanok man ka, basta balahibo mga higala, usana sa makapatrigger nga mo atake gayod ang naisgutang nga hubak. Likayan kung mahimo mga sukindig maminawan, unsabay sarang buhato nato natay mga misyor. Para mag-control kini, limpyuhi ang balay, likayi ang mga triggers. Sakto nga tambal kung gihatag kini sa doktor. Importante nga ayaw gayod, pasagdi ang sintomas. Wala nga usa nato ka membro, hugtanon kini nga gisunod ang pamaagi. Mga tambag sa Dok Alternatibo o gikumplito ang formula mga sukindig maminawan. Aber ato ng pabinawon kung giunsa siya pagtabang pagsuporta sa formula mga kaigsuunan.
1: Dok Alternatibo.
2: Gari atong hinabayon kining usa nato ka membro sa Dok Alternatibo Tagum. Malihok kong say-say sa kumplitong pangalan ni mo, sir.
3: Ako si Iguan, arister ko sa Malinog.
2: Pilay Panginoon.
3: Sa Isintaydos. Taga-dilas Tagum, Pagsabangan.
2: Sir, pagki say-say daw ang kasinatian ni mo sa diyang dari na ka sa Dok Alternatibo.
3: Nagkuhan ko, kasakit ko, grabing sakit ko ng hubak.
2: Hubak?
3: Grabing asma di ko katulog.
2: Okay, kung sa'y batiyo na na siya, basta giasma ka?
3: Siging ubo, mga parting gahi agi. Parisyo ko silawas.
2: Okay, mga pila ka tuwing ni mong giantos na eh.
3: Murag, bugay-dugay gito, hausap ako naka kwandri sa kining nga tambal diri.
2: Okay.
3: Pila ka tuwing gito, pero kung gwanda na, karang akong mantiner ka nang ikan sa butika, pero minus o kayuhan ko.
2: Ano man nakasulti kang minus kayuhan ka ng mga sintetik?
3: Oh, sintetik nga tambal. Murag, di katalab sa kong gwanda, gibate.
2: Oh, ano nakasulti magkangwa katalab?
3: Di man maayo, bro. Oh, oh. Di ba ayaw, murag minus o pikto ba?
2: Okay, so...
3: Nakadungog ko sa kwan, ning radyo. Alternative nga, na yung mga tambal ngayon nani, diri. Mato, gisingan ako.
2: So, gisulayan ni mo, sir?
3: Oo, oh, gisulayan ako.
2: Ang formula?
3: Oo. Oh.
2: Sa'y nahitambo, sir?
3: Na, wa ramadugay, gibati ginako nga naayo ko.
2: Aha, kaya nakasulti man ka nga naayo na ka?
3: Kwan, nawala mi, dok, nawala ginok mi bati.
2: Klaro, yun nga wa nga mabalik ng asmang ni mo?
3: Kwan, man, kanang madugay.
2: Hinahinay.
3: Oh, hinahinay. Pero sa katong bagtik na ako sa itong dire, pero yung polvic mineral, nakagawa ko din kapalit.
2: Oh.
3: Hindagal na nung wari si Mahana, Dok. Mga tulog ka daw, hinahinay na siyang nawala sa kuha.
2: Maayaw ang ginawan ni mo?
3: Oo, oh, ikaupat, hanto di kalima, hanto di siya wala na. Di mong yung katulog at Dok. Grabe mong yung presyo asang lawas.
2: Kung sa urasa siya mo atake?
3: Ma, ano siya tumang bi, alas busi.
2: Kahit?
3: Yung tingkatulog ng urasa.
2: Hmm.
3: Nya, di takatulungan na. Magluya kita ang lawas na to.
2: Ayan. So sa ato pa, sa diyang nakainom ka karon, maayo yun ang ibati ni mo.
3: Maayo na kayo, Dok. O, nagpasalamat yun ko sa kanang mga tambal niri.
2: So, ang mo na yung pag-inganyo katong namati na to karon, katong nagduha-duha pa?
3: Ako silang sultihan, Dok, nga, o na sila mga sakit nga wa man gani maayo sa katong natambalid do muari sila diri sa Dok Alternatibo bedrigi lang maayong kayuhan sa tao.
2: Ayan, yeah. Laruhon ako hawak kagibayran aniwa kagigawngan sa imong testimony.
3: Oh, wala gina. Makuha gid ang kabubuto na ako yun ang kining sarili nga opinion na ako gyud.
2: Oh, palihog ko putros pangalan, sir.
3: Ako si Aristarco sa Malinog, 62 anyos, taga Tagom, Pagsabangan Barangay.
1: Okay. True weba sa kaibigtimo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Crime Solution. Dok Alternatibo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Radyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
6: May 4, Lunes, Samulave, Barangay Makugihon, Magsaysay Street, Mulave, Zamboanga del Sur, in front of Pagara Law Office.
7: May 5, Martes,
6: sa Pagadian City, Hamisola Street, Santa Lucia, Pagadian City, besides Big Enterprises and BF Goodrich.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.

0: alternatibo. We talking of support na natural nga makatabang ni ining inaning sitwasyon. Ang paglata ni ining gitawag nato nga luya, o di ba kaha? Dinha makuha na sa Doc F turmeric powder nato o kining atong Doc F sa labat. Sana sa dako kayong makatabang makasuporta ka na ngadto na sa atong gihambin nga problema nga maglisod ta ginhawa. Kining dugos para kini sa tutunlan ka na magkatol ng tutunlan nato o pag-inom aning atong mixed and herbal coffee with lagundi. Pwede na ni muna patakan tag-usa kapataka niyan ang atong health aromatic haplos aron lamang medyo bugnaw-bugnaw makatabang kini sa pagginhawa mga higala. Amunay sarang buhanto nato sa atong mga higala. Magasuking digbaminawan ang inyong personal na pag-ari dinhi sa atong nagkadaiyang mga branches sa Doc Alternatibo. Ayaw na gayod o pagduha-duha na anata schedule sa atong bulan sa Mars, Mayo ining atong herbal and holistic seminar. Butang kine nga maoy muhatag dinha o mga pamaagi haro lamang mahilayo o dili tagayod masugamak ganto na sa grabing balatian na. O na nga sanglit nga imo nang mabatsyagan ang problema, ayaw na gayod o pailin-ilini. Personal ni mong bisitahon ang atong nagadayang branches haro lamang masuportahan susama sa mga buhing testimonya na inyong nadunggan din sa atong panagumanuban.
1: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit napagaling dahil sa pagsunod sa 7-Days Cleansing Program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternatibo.
2: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, ang grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuon. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko gano'n. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternatibo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Yun po, yun na nga po na, tsaka ano po ako yung constipated. Yun po ang pinaka main problem ko, yung constipation ko po. O tapos yun na po, nung nagpa-ano ako dito, nagpa-registered ako, nag-membership ako, nagpa-member ako kay Doc June. Ayun, sabi niya, ito yung lahat ng anulin mo eh. Tapos na po ako ng cleansing. Cleansing po, pag ano ko ng one week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung folic mineral. Yung sabi po sa sinabi, sinunod ko po lahat ng mga ano, pagagising ko po sa umaga, nagano ako nung ano, yung, ano ba yung pangmumug. Yun muna, tapos yung ano na, yung folic, inano ko ng isang litrong tubig, tapos pagkaano ko po, hinaluan ko ng honey at saka magnesium ascorbic. Yun po, yung after na mainom ko po yung isang anong yung mga kalahati pa lang na ano, nararamdaman ko na po yung pag-ano ng aking ano, yung para ma-detox na nga ako masyado. Pero nag-ano pa rin ako ng rice sa tanghali, pero ano na lang, konti na lang. Ang mostly kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote, at saka saba. Basta the best po talaga ang yung pulvic mineral. Yung po ang nakatulong sa akin sa lahat ng mga aray-aray ko po at saka ano. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Crime Solution. Doc Alternatibo.
0: Mauna ang mga nagsinugang ang mga testimonya nagpapamatuon na nasuportahan kini sa formula sa Doc Alternatibo. Ikaw karon nga namati din na hala. Ayaw na gayon o pagdangan. Personal nga bisitahi ang atong nagkadayang mga branches.

0: nga kasuportahan og dili na kana mulala kanang imong gihambing na. Mga higala ang allergy ug asthma. Magkauban usahay ang usa ka mahimong trigger sa usa. Bantayi ang lawas. Likayi ang triggers og pangayo og tabang kung kinanglanon na. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang makanunayon nga nagapahinomdom ang limpyo nga palibot ug husto nga pagatiman maoy yawe sa maayong ginhawa. Daghang salamat sa inyong makanunayon sa pagpapatalinghog dinhi sa atong panaguban-uban. Hantod sa sunod higayon, susamang tagna, susamang stasyon dinhi sa inyong kinaham nga sibihanan mga kaigsuunan.
1: Mga kadok alternatibo tungod kay limitado ang oras dinhi sa programa sa radio. Inungdan nga may limitasyon ang paggiya kaninyo alang sa herbal o natural na solusyon sa balatian. Tambungi ang naka-schedule ng mga herbal o natural healing seminar dinha sa branch aron lamang mabrihan ang imuhang pangunahuna o pagasabot mahitungod sa kayuhan sa imuhang giantos na balatian. Kini ang inyong holistic coach sa Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon, malipayong pangkinabuhi kaninyong tanan.
2: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
3: Doctor Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
4: Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
3: Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
5: Doc Alternatibo.

0: Tao sa tanan na ito nga mga membro. Dania na sa ta sa laing edisyon sa ito nga panag-uban-uban. Atong lakbitan kini unsa ba ding lung cancer. Usa ka sakit diin ang abnormal na cells na mutubo sa baga ug mamahimong mukalat ta, mukailap kini sa ubang parte sa atong lawas. Ikaw iksuon nga sinati di ba kaniini o ben ba nga imo kining nasinatian apan wa ka makabalo nga mauna di ay ne?
1: No alternatibo!
0: Adunay mga sintomas, mga suking tigbaminawan, kining ubo nga dili yun mawala. Ang pag-ubo og dugo, lisod sa paginhawa, sakit ang dughan, dali kini kapuyon, ang pagkunhod sa timbanga. Ampingan nato na kung anaa kining inani nga sitwasyon. So di modo nga naa na kay mga matawag bitaw nato nga kaalam haron lamang nga dili gyud magpadayon. Unsa ba hinungdan niini? Panigarilyo ang pinaka kumon, second hand smoke kining na langhap nimo nga aso sa tao nga gapanabako. Ikatulong nga punto maigala kining pollution sa hangin, exposure sa kemikal, dako ni ug butang mga sukin di gwaminawan nga makasinati ni ining inani nga sitwasyon. Now, unsaon man nato ni og pagsanta sa natural support, particularmente direkta nga daw sa atong baga. Unsaon nato paglikay mga igala, undangi o likay ang sigarilyo. Likay sa aso o polusyon o kinanglan yun nato na mag-exercise para ligon ang atong baga. O na siya'y makonsidera nga makatabang makasuporta sa inaning sitwasyon mga suking tigbaminawan.
1: No alternatibo!
0: Nasairan nga ang atong Doc F. Salabat sa Doc Alternatibo kay naan ni siya'y luya nga pangpanglimpyo sa atong respiratory system.
1: No alternatibo!
0: Ikadula, katulong nga bahin kining pag-inom sa atong mixed and herbal coffee with lagundi. Kay naan ni siya'y sangkap nga lagundi nga mutabang usab kini direkta ngadto na sa atong lawa sa rondili kini maigo ni ining inani nga problema.
1: No alternatibo.
0: Uben ba na igo na kini makasuporta. Masuportahan usab kana sa atong Doc F. Turmeric powder kay naa ni siya anti-inflammatory lakip na usab kining ahos pang pakusog ngadto na sa atong immune system mga suking tigbaminawan. Makasuporta usab ang steam inhalation, init nga inungaw, bubuan na nimo sa atong Health Aromatica Plus. Makasuporta kining inani nga problema, mga kaigsuunan. Kaon punta og prutas ug utan para sa kusgan nga resistensya, mga suking tigbaminawan. Ang imong presensya sa pagbisita ngadto na sa atong nagkadaiyang branches saro lamang makurian ug masuportahan kana kay naa tay makasuporta niini sa susama sa nasigutang problema.
1: No alternatibo.
0: Ikaduha nga puntong ato kining tagaan ug pagtagad unsa man kining colon cancer. Mao'y usab sa mga seryosong problema nga kasagaran nga masinati kini sa atong nga mga kaigsuunan. Nahitabo nga kadako kayo ang posibilidad nga maigo gyud ang imong tinae. Kasagaran nga magsugod lang kini sa gamay nga polyps nga mamahimong cancer kung dili kini matagad mga suking tigpaminawan. Ano na na siya ay matawag nato nga mga sintomas? Tanawa, amping, aninawa mga igala kay base imuning nasinatian, kining kalit nga kausaban sa imuhang pag-dispose, paglibang. May dugo ang imuhang disposal, imong i-touch. Sakit ang tiyan o kining constipation o diarrhea. Duhan eh, di ka makalibang o sige pong kalibang nga dugay mawala. Pagkapoy o pagkunhod sa timbang mga sukin tigbaminawan, paktos ka na nga sarang nga atong bantayunod.
1: No alternatibo!
0: Hinungdan mga sukin tigbaminawan na suta pinasubay sa pagtuon, magduki-duki sa Dok Alternatibo Research, ang low fiber diet, kanabitong way mga fiber, kusog kay mukaon aning mga ripinadong harina, kining ripinadong kanon, nga kana makapabilo kana mga sukin tigbaminawan, nga maglisod yun ka o pagbawas.
1: So, alternatibo!
0: Sobrang mga processed meat, kining mahiligon mo konsumo aning mga processed meat, ang kakulang sa exercise. Usaw-usaw sa gitanaw ni ini kining obesity. O di ba ana ay family history nga nakasinati ni ining matang sa problema.
1: No alternatibo.
0: Now, dirita sa prevention og natural support sa colon cancer. Para malikaya nato ni ini, gikinanglan gayod ang pagkaon og high fiber foods. Usa sa mga gikarekomenda sa Dok Alternatibo kining pag-inom sa atong mixed and herbal coffee bisan unsang variants kay taas kana nga level sa fiber ang gidisenyo ni anang nisgutang kape o gikinanglan usab nga abagahan usab kana sa atong gulay kining prutas whole grains nga makuha kini sa atong Dok FB's milk. Inom og daghan tubig nga dunay patak ni ining pulvic mineral og regular nga exercise og likay sa mga process og fatty foods. Monay atong aninawon mga higala aron lamang nga dili na gayud kini mulala kining inani nga sitwasyon.
1: No alternatibo.
0: Pinasubay ni ana usa nato ka membro ang nasuportahan ngadto na sa iyang gihambin nga problema sa diyanggi hugtanon kini.
1: No alternatibo.
0: Nga gisunod ang proseso aber ato dang pabinahon ang takdo nga pagpaklaro sa usa nato ka membro.
1: No alternatibo.
2: Nahinto ang maintenance at sinunod ang 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.
3: Wala po na sunod ang program sa cleansing or uban pa din. Pero ang ipang lecture ni Dok Itzaonan ito sa pagdating na upang. Ako yung timanan po yung sila din sa mga gidilig. Pero na po makanan ang kakao ng litero, paspas na yung kukinom sa mga tambal
4: yun. Okay, naba kay sakit before ma'am? For kanyang
3: isa? Oo, once nga niya. Ari ko diri, wala na ko mga sensitive. Nangayot ko ko sa dito. Iya po matabangan na babawas-bawasan ang mga abstract sa mga herbal. Yan ang akong ipambati ron, dili na pareha sa una. Murag na alam yung kapatsyagan nga kung lahit na git sa una ang akong panglawas. Ako si Felita Dumadigo, nagkapuyo sa Punta, Dibolog City, Sambuanga del Norte. Ang ako ng edad is 66 years old.
5: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
1: Dok Alternatibo! Ha!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
6: after
5: ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Dok Alternatibo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tudluan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa natural megadose vitamin C IV aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyahang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang megadose vitamin C IV.
3: Alternatibo.
4: Insomnia at constipation. Natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
5: Medyo nito pero ang pangalan ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung kumisang sira ang tulo ko saka yung pagdumi. Pero nung mag-cleansing ako, sabi ko, ang nagpapalaka ako. Yung ito yung dumi ko yung itim, maitim, maitim. Tapos yung pagtulog ko medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napansin ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano na yung katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process dito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine o emergency. Siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 ako. Maraming hindi maniwala sa akin. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po ang problema ko noon, nanangkat. Ako po si LPG Yoder, pero ang palayo ko po, 80. Tigagwagwa, Pampanga po ako.
0: Sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
3: Doc Alternatibo.

0: Padayon agading ato lamang hagit sa tara nato nga mga kaigsuunan nga dunay gipangbati din ha sa ilahang problema.
1: Saan tayo nagpap?
0: Daghan nang giinom nga mga tambal apan wa lang gihapon kini nga maangkon ang dayag nga solusyon nga iyang gilauman nga agihando mga sukin digbaminawa.
2: No alternatibo.
0: Ang atong challenge personal nga bisitahi ang atong nagkadaiya mga branches sa rulamang matagaan gayod o hinali nga pagpanubay kanang imuhang gihambin din ha nga problema. Adunay mga suporta, makasuporta kini pinasubay usab kining pagkaon ni ining kamunggay anaamana sa atong DOCF cookies ha? Malunggay cookies nato mga igala o ang atong DOCF malunggay kapsula available kini nga tuna sa atong brands. O pagkaon ni ining papaya nga i-appeal ang iyang liso. Kaunta og fiber rich drinks o kining pag-inom ni ining mga probiotic makuha na sa atong banana cider sa DOC Alternatibo mga sukin di kombinawan nga kansa nga imo kining matagamtaman ang nindot kaayo nga solusyon nga ipakatap ngadto na sa DOC Alternatibo. Gani, sa ato nga mga igala nga ang lung cancer o colon cancer, seryoso nga sakit, pero dili imposible nga malikayan nato ang kahimtang mga suking tigbaminawan. Busa, ikaw karon iksuon, nga naagayod sa imuhang gihambin nga problema, likay gayon ang bisyo kaon og sakto, og mas nindot yun nga magpa-check up og regular mga higala bisita sa ato nga mga branches. Early detection gayod ang pinaka-importante nga punto ni Ana. Ayaw gulata nga mugrabe ang sintomas, una ka mulihok ka. May challenge nato na karong adlawa. Ana atay ginapahigayon nga libre ang atong konsultasyon.
2: DOC Alternatibo.
0: Aron lamang personal nimo nga makahimamat ang atong doktor o ministry and natural healing. Sa tanan nato nga mga igala, mga sukin digpaminawan, tambungi ang ginapahigayon nato nga herbal and holistic seminar. Nagkutay na kini sa bulan sa Mayo. Aron lamang mabag-o og anaagyoy giya nga masilsil sa imuhang alimpatakan nga maoy muhatag dinha og kahibalo aron dili ta maigo ni ining matang sa problema. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos nga higalas kanginan. Ang inyong pagpadayag, mas nindot yun ang inyong presensya sa pagbisita nga tuna sa atong mga branches. Aron lamang kakurian, katuluan ka sa mga nagsinugang nga mga pamaagi, aron dili ta matumpawak nga tuna sa kadautan. Ang inyong panglawas, napaka-importante kini, hantod sa sunod higayon sa atong panaguban-uban. Kini ang inyong ubos kay galas kanginan, Doc Vince Labac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Susamang takna, susamang istasyon, hantod sa sunod natong episode sa atong iskutanan dinhi sa programa.
2: Doc Alternatibo!
3: Doctor Alternatibo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao. Gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Doctor Alternatibo!
4: Epektibo!
5: Epektibo, Jun!
4: Epektibo mo lang!
3: Ekonomiya pag yun!
2: DOC Alternatibo.
6: Ang DOC Alternatibo herbal product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: revolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplas. Kasi yung Haplas, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplas. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplas na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asma, nag-i-steam ako ng Haplas, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asma. Inborn kasi nang mahirap pagaling, hindi mapagaling ng doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplas, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gambon ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Problema sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
1: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Duke Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Duke Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Duke Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Duke Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Duke Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Duke Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Duke Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Duke Alternativo Loyalty Card.
2: Pananakit ng mata at nagluluha pa ito. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Duke Effluvic Mineral with Tawa Tawa Extract ng Duke Alternativo.
3: Ako gali si Angel Calawod, taga Barangay Harrison, 35 years old. Ginabat siya ko ang akin nga mata. Kita tayo ko nina, nag-update, nag-aluha, kag-familia, sakit. Pero kung nagamit ko na ako ka produkto kang Duke Alternativo, nga ay solusyon, namigit ang resulta na kayo nag-uragit ang sakit kang mata ko pa niya, kag nadura ang mga asakit na. Ginarekomenda ko diya sa mga kilala ko kung sa nagpamati ka diya, magamit ka mo kang eye solution kay namigid ang resulta na ka diya sa mata natin kay matag ako gid subok ko gid yan na istingan ko rin niya namigid ang resulta na. Ako gali si Eugene Calawod, 35 years old, taga Barangay Maraling Sipulasyan.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Duke Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Duke Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Medyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Sumasakit ang tuhod, balakang at talampakan. Mayroon ding problema sa kanyang mata at pamamanhid rin ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Bago po ako nakapunta dito, sumasakit ang tuhod ko, balakang at mga talampakan. Saka may problema din ako sa mata kasi naoperahan po ako sa katarata. Pagkatapos yung kuminsan, pamamanhid ng balikat, kamay. Mula nung gumamit po ako ng Fulvic Mineral, nasarapan po ako sa tubig na ito. Pagkatapos, yung mga nandating nararamdaman ko sa tuhod, sa talampakan, at sa pananakit ng katawan ko, nabawasan po. Ako po si Jimena Manyadera, 77 years old po, nagabalatan Camarines Sur.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
7: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
6: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
7: Iisa lang ang sigaw.
6: Prime FM.
8: Prime FM Nationwide.
6: Mas pinalawas.
7: Mas pinalakas.
8: Prime FM Nationwide.
6: Tunay na maasahan sa balita.
7: Musika at impormasyon.
8: Prime FM
6: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
8: Prime FM.
6: Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at napagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
8: Prime Balita Nationwide.
6: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
8: Prime Balita Nationwide.
6: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
9: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, House Panel. Inirekomenda na sa Senado ngayong araw ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte.
10: 52 barangays sa Albay apektado ng ashfall mula sa Bulkan Mayon. Alert status ng Bulkan na nanatili sa Level 3.
9: Office of the President. Inaprubahan na ang biyahe sa ibang bansa ni VP Sara.
10: ICC tiniyak na magiging patas sila sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
9: Chinese na nagpanggap na Pinoy, arestado sa Zamboanga, Cebu.
10: Retired Army, sugatan sa pamamaril sa Coronadal City.
9: Sa business news, taas presyo sa produktong petrolyo, aasahan na sa Martes.
10: Sa health news, dahilan ng Almoranas, alamin.
9: Sa international news, 13 patay sa airstrike ng Israel sa Lebanon.
10: At sa sports news, 76ers tinalong Celtics sa Game 7 matapos ang 44 na taon.
9: Showbiz balita, Bea Milian Mindorski ng La Union, kinurunahang bagong Miss Universe Philippines.
10: Sa balitang kakaiba, lalaki sa South Korea makukulong matapos magpakalat ng AI-generated na litrato ng wolf na gumagala sa kalsada.
6: Prime Balita Nationwide!
9: Magandang umaga Pilipinas, araw po ng Lunes, May 4, 2026.
10: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM stations sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
9: Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
10: At ako naman Katropa Daisy Aranyas.
6: Prime Balita Nationwide!
10: Sa unang detalye ng mga balita, nakatakdang pagtibayin ngayong Lunes, May 4, ng House Committee on Justice ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jervin Ministro, natapos na ng committee ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang iniharap sa kanila. Lumitaw rin sa pagdinig ang ilang mabibigat na aligasyon. Kabilang na ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million na confidential funds kung saan 125 million umano ang nagastos sa loob lamang ng 24 oras. Pinuna rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahina-hinalang mga resibo sa hiwalay ng forensic analysis ng National Bureau of Investigation, lumabas umano ang pamimeke ng mga pirma. Dati naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, natukoy ang mga peking pangalan ng mga recipient habang kinumpirma ng Commission on Audit ang disallowance na umabot sa mahigit 73 million pesos. Isa pa sa mga isyong tinalakay ay ang umano'y paglobo ng yaman ni VP Sara. Ayon sa datos ng Ombudsman, nasa 88 million ang kanyang net worth noong 2024. Subalit sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may natukoy silang kahinahinalang transaksyon na umabot sa 6.7 billion na umano'y kinasasangkutan ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Kasama rin sa mga paratang ang umano'y kill threat laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualde.
6: Prime Balita Nationwide!
9: Nakatakdang magpulong ang National Unity Party o NUP sa May 5 upang talakayin ang kanilang magiging posisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, pag-uusapan sa pulong kung magkakaroon ng iisang party stand ang partido o kung hahayaan ang bawat miyembro na magdesisyon ng mag-isa sa butuhan sa plenaryo. Anya, dati ng split o hati ang opinyon sa loob ng NUP, ngunit posibleng nagbago na ito matapos ang mga pagdinig ng House Committee on Justice. Naniniwala rin siya sa konstitusyonal at maayos ang naging proseso ng committee taniwa sa claim ng kampo ni Duterte.
6: Prime Balita Nationwide!
10: Posibleng sa Hunyo pa magsimula ang paglilitis sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kahit pa agad na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa oras na matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, kinakailangan pa umano ng hindi bababa sa 3 linggong preparasyon bago tuluyang umusad ang trial. Dagdag pa niya, kabilang sa mga prosesong kailangang pagdaanan ay ang pagpapadala ng summons, pagtanggap ng sagot ng depensa at pagsagawa ng preliminary conference o pre-trial upang malinaw ang mga isyong tatalakay na kompetensyang ihaharap. Binigyan din pa ng senador ang kahalagahan ng maagang pre-trial upang maiwasan ang kalituhan katulad anya na nangyari sa impeachment trial ni Daring Chief Justice Renato Corona. Samantala, magpupulong naman anya ang impeachment court kung sakaling maglabas ng temporary restraining order TRO ang Supreme Court of the Philippines upang pagdesisyonan paano ito tutugunan. Sa kabila nito, iginiit ni Lacson ang impeachment court ay isang constitutional body at ang mga desisyon nito ay sa penal at di maaring iapila. Kaugnay nito, nagsagawa na ang Senado ng mga paghahanda sa posibleng paglilitis kung saan pinaaalahanan ang mga senador na umakto bilang mga hukom.
6: Prime Balita Nationwide!
9: Sa iba pa balita, umabot po sa 52 barangay ang apektado ng ashfall bunsod ng patuloy na pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon ayon sa Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, ang mga barangay na apektado ng ashfall ay kabilang sa mga bayan ng Kamalig, Nirubatan, Taraga at Ligaspi City sa Albay, kung saan nakapwesto na rin ang mga volunteers at disaster response teams para sa agarang tulong. Nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon sa Albay. Tapos nga po itong magbuga na makapal na usok kahapon kasunod ng pyroclastic density current event. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox, ibig sabihin nito ay mataas pa rin ang aktibidad ng bulkan at may pagdaloy ng lava at mahihinang aktibidad. Nakapagtala rin po ng 32 volcanic earthquakes, kabilang ang 25 na pagyanig na may 2 hanggang 15 minuto ang haba. Nasa 284 naman ang rockfall events at 14 na pyroclastic density current signals, habang aabot sa 1,586 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Sabi pa ng FIBO, patuloy na nakitaan ng katamtamang pagsingaw ang Bulkang Mayon patungo sa kanlurang Hilagang Kanluran, habang nagsisimula namang mamaga ang Hilagang Silangang bahagi nito. Kaugnay nito, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na nagtulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkan Mayon, patutular sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig sa lalawigan ng Albay. Ayon po sa Presidential Communications Office, puspusan na ang sinagawang response operations ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko, matsyak ang kaligtasan ng mga residente, mapanatiling bukas ang mga kalsada at mahalagang serbisyo sa mga apektadong lugar. Nanguna naman po ang DPWH sa clearing operations upang alisin ang makapal na abo sa mga pangunahing kalsada. Masiguro na rin ang ligtas na pagbiyahe ng mga residente at emergency responders.
6: Prime Balita Nationwide!
10: Sa kaugnay na balita, pinaaalahanan naman ng Department of Health o DOH sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon na magsuot ng face mask upang maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa ashfall. Ang paalalang ito ay kasunod na rin ng sunod-sunod na aktibidad ng bulkan na nagdulot ng makapal na abo sa iba't ibang bahagi ng Albay. Ayon sa DOH, mapanganib sa kalusugan ng vulkan

hirap sa pagdumi. Ito yun ha. Ang constipation ay karaniwang nangyayari kapag mabagal ang galaw ng bituka o kulang sa tubig at fiber ang pagkain. Kapanalig na rito ang mga paraan upang maiwasan ito. Ulit-ulit ko itong binabanggit sa ating programa Kapanalig para maging aware yung hindi pa nakakaalam sa karamdaman na ito. Very common itong constipation. Number one, kumain ng pagkaing mataas sa fiber. Ang fiber ang tumutulong upang lumambot ang sa mga kumakain. Lumalambot ang dumi ng tao. Kumain ng gulay, kangkong, pechay, malunggay. Samahan mo ng prutas gaya ng saging, papaya, mansanas, whole grains, oatmeal, brown rice, whole wheat bread, beans at munggo. Dapat mayroon kang target Kapanalig ha. Humigit kumulang 20 to 30 grams ng fiber bawat araw. Dapat mong targetin yan para safe ang iyong katawan sa tinatawag na constipation. Pangalawa, uminom ng maraming tubig. Kung kulang sa tubig ang katawan, tumitigas ang tumitigas ang dumi ng tao. Inirekomenda dapat 8 hanggang 10 basong tubig bawat araw o higit pa kung mainit ang panahon. Pangatlo, regular na pag-ehersisyo. Ang paglakad-lakad, jogging o simpleng stretching araw-araw ay nakakatulong sa paggalaw ng bituka. Pangapat, huwag pigilin ang pagdumi. Kapag nagkakaramdam ka ng ito tinatawag nating call of nature, dumumi ka, pumunta agad sa banyo at huwag magpigil para maiwasan ang pagtigas ng dumi. Ang lima, iwasan na sobrang processed foods. Limitahan ang fast food, sobrang matatamis, pagkain ang kulang sa fiber, gaya ng puting tinapay at instant foods. Nako, magkaroon ng regular na oras sa pagbabawas. Okay, ang pagkain ng papaya sa umaga o pag-inom ng maligamgam na tubig pagising ay madalas nakakatulong upang madali ang pagdumi. Kung ang constipation ay tumatagal ng higit sa 1 hanggang 2 linggo, may kasamang pagdurugo sa dumi ng tao o matinding pananakit ng tiyan, mas mabuting agad solusyonan. Pumunta agad sa mga eksperto. Para maiwasan Kapanalig ang ganitong sitwasyon, dapat talaga ay alam mo kung paano ito maiwasan. Pwede mo itong maiwasan kung regular na bowel movement, regular na pagdumi. Tapos, iwasan yung mga pagkain na fast food, instant food. Iwasan yung sobra sa matatamis. Kailangan kumain ng mga pagkain na sagana sa fiber. At regular na pag-ehersisyo. Paglalakad-lakad, pagja-jogging. Parang simple lang kung titingnan natin Kapanalig yung kakaunting jogging, paglalakad-lakad. Pero, mantakin mo, mayroon pala siyang magandang benepisyo sa ating kalusugan. Nakakatulong pala siya para tayo ay makakaiwas nitong tinatawag natin na constipation. Isa ang produkto ng Doc Alternativo. Pakinggan natin yung testimonya kanina ni Sir Quintin. Extin Herbal Coffee yung produkto na kanyang ginamit. Maganda ang naging resulta nito sa kanyang kalusugan dahil nasolusyonan ang kanyang iniindang karamdaman nitong tinatawag na constipation. Ikaw dyan, kung may iniinda ka, lalo na itong karamdaman na constipation ay hindi talaga maganda para sa kalusugan ng tao. Nako, sundin mo ang gabay o sundan mo yung gabay na ibibigay ni Doc Alternativo daily para sa mas para mas maging secure ang sistema ng ating katawan at hindi ka na magkakaranas nitong tinatawag nating constipation.

Isa pang testimonya ipaparinig natin kabalig. From Luna, Payao, si Ma'am Rosemary Agsao, 56 years old, ay Fulvic mineral user. Paano siya natulungan ng ating produkto?

0: pakinggan natin yung kanyang testimonya.
1: Hypertension, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Rosemary M. Angsaw, nakatira sa Luna Apayaw po. 56 po. Noon na hindi ako naniniwala itong sinasabi nila na Doc Alternativo. Ang naramdaman ko noon, high blood. Muntik pa ako namatay sa dahil sa high blood kasi binigyan ako ng yung mga gamot sa maintenance sa doktor. Noon nag-take ako ng ganun, muntik ako na namatay kasi hindi ako makahinga. Noon nalaman ko itong Doc Alternativo, talaga nagpursige ako na pumunta. Ang ginamit ko noon dito sa na produkto ng yung Fulvic Mineral. Talagang siya ang nakatulong sa aking high blood. Hanggang noon, hanggang ngayon naggamit ako. Iyon ang itinutuloy ko, itinutuloy ko naggamit ng Fulvic Mineral. Ako po si Rosemary M. Agsaw from Luyon, Luna, Apayaw. 56 years old.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Napakinggan natin yung testimonya ni Ma'am Rosemary Agsaw, 56 years old from Luna, Payao, na muntik ng bawian ng buhay dahil sa kanyang iniindang karamdaman itong tinatawag na hypertension. Hypertension na karamdaman kapanalig, hindi ito ordinaryo, ha? Hindi ito biro kapag nagkakaroon ka ng hypertension. Ngunit nang lapitan niya si Doc Alternativo, binigyan siya ng product recommendation. Fulvic Mineral na produkto ang ibinigay sa kanya, kaya sa awa ng Diyos kapanalig, naka-survive siya sa muntikan ng pagkamatay dahil sa hypertension. Ang hypertension o high blood pressure ay kondisyon kung saan mataas ang presyon ng dugo sa mga ugat. Kapag palaging mataas ang blood pressure kapanalig, maaaring masira ang puso, utak, bato at iba pang organs. Alam mo ba kung ilan yung normal? Normal na blood pressure. Ang normal ay 120 over 80. Pababa. Okay. Stage 1 hypertension ay 130 to 139 over 80 to 89. Stage 2 hypertension, 140 over 90 pataas. Nako. Ito tawag na sanhi. Mga sanhi ng hypertension: sobrang alat sa pagkain, kulang sa ehersisyo, bisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak, stress, sobrang timbang, obesity, diabetes, usakit sa bato. Marami, ha, maraming mga sanhi na pwedeng ikonsidera kapanalig. Mga sintomas na meron kang hypertension, kadalasan walang sintomas. Kaya tinatawag itong silent killer. Nako. Pero minsan may pananakit ng ulo na pwedeng makonsider na sintomas. Pagkahilo, panlalabo ng paningin, pananakit ng dibdib. Paano ito makontrol? Itong hypertension kapanalig. Number one, bawasan ng alat, iwasan ng processed foods at instant noodles. Pangalawa na ito, kumain ng healthy diet. Maraming gulay, prutas, isda at whole grains. Pangatlo, mag-ehersisyo. 30 minutes walking o 5 beses sa isang linggo. Pang-apat, iwasan ng bisyo, sigarilyo at limitahan ang alak. Number 5, regular na magpa-blood pressure check, lalo na kung may edad 40 pataas. At isa pa, lalong-lalo na kung mayroon kang family history na mayroong hypertension o may sakit na high blood. Puntahan yung branch natin na pinakamalapit dito sa inyong lugar para magkaroon ka ng ideya. Aktual na ma-check yung estado ng iyong katawan o kalusugan, Pagkatapos, bibigyan ka ng product recommendation. Kaya narito yung branches dito sa inyong mga lugar kapanalig.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Jensen City Branch sa San Pedro Street, Lagao, Animas Building, General Santos City, sa Kiamba, Sarangani Province, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, sa Surala, South Cotabato, Villanueva Building, Alavelle Drive, sa Tacorong City, Sultan Kudarat, Dragon Building, National Highway, Tacorong City.
0: Napakinggan natin kapanalig yung mga branches lugar, kaya bukas yung ating branch ngayong araw na ito na pwede ninyong bisitahin kapanalig kung gusto mo na mag-inquire kung may karamdaman ka na iniinda ngayon, gusto mo ng kasagutan. Bukas po si Doc Alternativo, at para sa mga gustong magpa-member today, lapitan si Doc Alternativo. 1,300 pesos yung ating membership fee para sa ating membership program dito sa Doc Alternativo. Maraming mga benepisyo as a member Alternativo. Okay? Binabanggit ko dito every morning kung ano yung benepisyo ng isang member dito sa Doc Alternativo. Isa na dyan, yung pag-avail sa mga papromo gaya na lang ng buy one take one at buy one take two. Yan po yung ma-avail ng isang member. Oh, napakaganda na oportunidad ito kapanalig para sa mga kapanalig natin dyan na gusto mag-invest. Isali mo sa iyong investment plan itong membership program ng Doc Alternativo dahil maganda ito. Hindi ito bagay, hindi ito hindi bagay, hindi pagkain. Kunit yung return nito ay maganda dahil para sa iyong kalusugan. Nag-invest ka sa iba, bakit hindi mo na unahin yung iyong sariling kalusugan, isali mo sa iyong investment plan dahil importante din yung ating kalusugan kapanalig. Magpamember ha, 1,300 pesos. Tsaka kasali na riyan yung ating loyalty card. Ang loyalty card kapanalig, sa bawat bili mo ng produkto ng Doc Alternativo, mayroong babalik sa iyo sa pamamagitan ng points. Okay? Kung bibili ka ng mga produkto, marami kang bibilhin, marami din na points yung maiipon. Kaya puntahan si Doc Alternativo ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo, sa ating pagbabalik na natin yung ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastasio Halaman Jr. sa balik kapanalig. Kaya mas maganda na ngayon pa lang ay mag-text ka na o tumawag sa ating hotline dahil sasagutin yan ng ating eksperto. Inulog mo dito yung iyong concern sa oras nito sa pamamagitan ng ating numero 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Magbabalik pa tayo dito sa ating palatuntunan, at ito ang programang Doc Alternativo.
5: After the cleansing, iba ng pakiramdam ko, na wala na yung palpitation
6: after
5: ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance out of sa mga spot na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sagi, matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. May 6, Miyerkules, sa Cabanatuan City, Denar Building, Barangay Asia Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Chowking. May 6, Miyerkules, sa Cabanatuan City, Denar Building, Barangay Asia Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Chowking.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral, at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
3: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Sleep Aid Formula.
8: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
9: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalamo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, Eye Solution ang sagot niyan.
10: Wala ko ang tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng Eye Solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
9: Isolation.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
11: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
3: Tukep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tukep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
12: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pastikalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
13: Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotline 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan. Nahihirapang matulog, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Mix and Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
14: Ito kasing coffee, nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako, pero mga after ng 2 o'clock, mag-coffee ako, hindi ko nakakatulog. Meron isang madre dito sa Doc Alternativo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo i-try ang Mix 10 ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nag-iinom yan, pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog. natulog pa rin ako. Kaya I tried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, or nagtitake talaga ako nito, katag-isa lang ako doon sa kubaw pa nga eh. Hindi ako napapaalis nito kasi kapag gusto ko mag-coffee sa hapon, ay ito talaga, no? Alternative. Try din nila ito kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, mga na ano dahil na sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon. Taga-Talisay, Camarines, Sorte.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Doctor Alternativo.
1: Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunan, ang Doc Alternativo Program, sa oras na ito, kapanalig. At hindi na natin matatagalin pa kung saan makakasama na natin ang ating eksperto na magbibigay ng konkretong sagot para sa mga concern na ipinadala dito sa ating programa. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry Natural Healing, none other than Doc Anastasio Laman Jr., para sa kanyang konkretong sagot. Doc June, may concern dito nating natanggap. Doc, bala ko pong mag-Doc Alternativo at bumisita po sa inyo. Medyo komplikado na po ang sakit ko. Kaya gusto ko pong malaman, ano po ba talaga ang dapat kong gawin? Sundin at baguhin para tuluyan akong gumaling. At ano po ba ang may bigay niyong garantiya o kasiguraduhan? Mula kay Ma'am Evelyn Ramos, 45 years old, from Santa Cruz, Manila. Doc John,
2: ang yung gagawin, sundin kung ano yung nakalagay doon sa formula. Mayroon tayong formula dito. And if God is willing, no, pinipray natin na mabilis yung recovery. At ang recovery po ay nakadepende yan sa response ng ating body, nakadepende yan sa cooperation natin sa formula, nakadepende yan sa God's will, no, pagkaloob po ng ating Diyos. Kaya sabayan natin ng paniniwala, sasabayan po natin ng panalangin habang tayo po ay nag-undergo ng ating program or formula dito sa Doc Alternativo. Ang atin naman pong mga ginagamit dito, lahat naman ito'y natural, mga gawa po ng Diyos, no? Hindi po mga synthetic. Sinusunod natin yung the creator of the body. Kaya napapansin po ninyo, muron tanim, no? Plant-based, herbal, mga formula natin, mga basic na law ng ating body. Ang kailangan naman ng ating katawan ay tamang tubig. Para mabuhay ang tao, ang body, kailangan lang ng tamang tubig, tamang tulog, tamang nutrisyon, air, at exercise, no? At na marami pa, maraming factor para mas maging healthy, humaba pa ang ating buhay if God is willing. So ang pinaka advokasya ng Doc Alternativo, prevention, iwasan yung sakit na mag-develop. Pangalawa, natural way of healing, without conventional, without operations. So that's why nandito si Doc Alternativo, lagi kaming nag-invite sa inyo, kinakampanya natin yung natural way of healing. At tinuturo namin dito para hindi na kayo magkasakit. Ayaw po namin maging patient kayo for life. Kaya wala ditong maintenance. Papansin nyo sa Doc Alternativo, bakit walang maintenance sa Doc Alternativo? Ang maintenance natin, yung tamang nutrition, tamang diet. Hindi yung may iinumin ka para ma-maintain yung sakit. Kaya iba uminom ng mga maintenance, hanggang ngayon, meron pa rin sakit. Kaya tanongin natin, ano bang inyong mini-maintenance? May mga discovery si Doc Alternativo dito na pwede kayong mamili. Kaya tinawag tong alternativo. Alternative. Kung gusto nyo ng alternative sa inyo pong iniinom or gusto nyo yung alternative sa pag-alaga sa inyong kalusugan. So ang Doc Alternativo po ay 18 taon, no? 18 years na ito dito sa larangan ng health, no? Health industry, sa paglilingkod, advokasya natin, natural way of healing, alternative medicine. Kaya welcome kayo, no? Sa mga gusto bumisita, gustong magpakonsulta sa may CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang landmark po natin ay Heritage Hotel, katapat po ng STI College. Bago yan mag MRT or Metro Point. So, along EDSA lang yan. After Heritage, diretsuhin nyo lang yan. And then 7-11, and then yun, makikita nyo na po yung malaki na sky blue na building, yung CYA Land Building. At may signage na Doc Alternativo. At pwede kayong magipag-ugnayan dito sa ating hotline, so 0950-738-8320. Again, sa 0950-738-8320.
1: Dito pa tayo sa pangalawang concern, Doc Jun. Ika pa dito, Doc, may diabetes po ako. Totoo po bang bawal sa akin ang saging at mangga? Ben from Quezon City, Doc Jun. May diabetes daw si Sir Ben.
0: Itanong mo sa Doc Alternativo.
2: Pwede namang ang mga prutas kasi ang asukal na nandiyan ay simple sugar. Yung tinatawag natin na fructose. Hindi siya glucose or complex na sugar. Na kailangan pa ng ang glucose kasi kailangan ng insulin para maging energy. Ang fructose, no need na. Simple sugar na siya. Fructose. No need na ng insulin yan. Mabilis siyang ma-convert into energy. Eh dito sa Doc Alternativo, kain kayo ng mga prutas, kahit mayroon kayong diabetes, no? At meron naman tayong assessment, no? Kaya meron tayong minsan tinatawag na moderation. Oh, ito lang po na saging, ito lang po na apple, ito lang po na matatamis. May formula, no? Kung ilang pirasong saging, ilang pirasong kamote, ilang kutsarang gata. So, may formula po si Doc Alternativo para sa inyo. So, bisitahin lang, no, ang Doc Alternativo dito sa Pasay ngayong araw kasi may check-up po tayo. Pwede po, no, yung tanong ni Sir Ben, pwede naman po yung saging at mangga, sir. Yung saging pala, by the way, yung much better na saging, yung saging saba na hinog. Kapag hinog, mas marami pong health benefits. Hinog na hindi luto. Kasi pag niluto nyo na, meron na yung maging acidic na. Kaya pansin nyo, pag kumakain ka ng maruya, mga banana cue, mga nilagang saging na hinog, ang mangyayari parang humahapde yung sigmura. So, nagiging acidic na po kasi pag niluto. Mas better yung hinog na hindi luto. Okay? So, yun po yung ating isa sa mga recommendation. First time nag-tune in na hindi pa nakuha yung address, dyan po tayo sa may CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang landmark po natin ay Heritage Hotel, katapat po ng STI College. Bago yan mag MRT or Metro Point. So, along EDSA lang yan, after Heritage, diretsuhin nyo lang yan. And then 7-11, and then yun, makikita nyo na po yung malaki na sky blue na building, yung CYA Land Building. At may signage na Doc Alternativo. At pwede kayo magipag-ugnayan dito sa ating hotline, so 0950-738-8320. Again, sa 0950-738-8320.
0: Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.
1: Natin ang ating eksperto, Doctor of Ministry Natural Healing, walang iba, Doc Anastacio Halaman Jr. para sa konkretong sagot at gabay na kanyang ibinigay sa oras na ito. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, may pagkakataon pa kapanalig upang sa ganon masolusyonan ang iyong iniindang karamdaman. Ang gawin mo lang, bisitahin yung branch natin today. Araw na Lunes kapanalig at handang-handa si Doc Alternativo para sa mga client, sa mga member, sa mga advocate natin na bibisita dito sa ating branch ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo kapanalig at magbabalik pa ako. Ito ang programang Doc Alternativo.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
2: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City. 63 years old.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
4: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
3: Eye solution.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
6: May bakati sa katawan ko, kasigmura ko, sa ulo ko rin, sa mga batok-batok kung ano, nakakaginhawa rin ako. Ngayon, hindi namin natatanggal yung Haplus at saka sa Extend. Para sa mga kagaya ko, lalo na pag tayo matanda na huwag na tayong masyadong nagdi-depend sa mga gamot na synthetic kasi bilang mga matatanda, hindi na tayo tayo na ay pupunta sa mga herbal supplement. Kagaya ko ma'am, pag ako'y may nagtatanong sa akin, bilang 76 years old na, pag ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil nabigyan pa rin niya ako ng lakas, 76 na ako ngayon, na kaya ko pang maglakad, at paano masasabi kong buhay ko po yan. Ako po si Ginang Luisa Broso, Limay, Bataan.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
9: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
11: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sa Inkantubig.
1: Good morning once again sa mga member at sa mga advocate natin na bumisita sa ating branch. Last day, babatiin natin sila, si Sir Brian Aquino, si Ma'am Rofa Castillo, si Sir Leo Dominguez, and si Sir Vincent Kenneth, si Salazar Anthony, at si Sir Carlo Delgado. Mga visitors natin sila sa mga branches natin dito sa ating mga lugar. Kaya kayo dyan na nakantabay ngayon, pwede ninyo bisitahin yung branch natin today, araw na Lunes, para naman sa free greetings. Mayroon tayong free greetings dito sa ating palatuntunan, lalo na sa mga member at sa mga advocate natin, no? Ang paging ito ay hatid sa atin ng 7 Days Cleansing Program, isa po sa mga services ng Doc Alternativo na pwede nating i-avail, lalo na kung ikaw ay may iniindang karamdaman dyan. Ang purpose po ang benepisyo po nitong ating 7 Days Cleansing Program ay ang pag-cleanse. Cleansing po siya kapanalig. Ibig sabihin, ililinis po ang buong sistema ng ating katawan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating 7 Days Cleansing Program, mga produkto ng Doc Alternativo, formula ng Doc Alternativo na iyong i-apply sa iyong sarili sa loob ng 7 araw. Mayroon ka pong mayroon ka susundan na formula ng Doc Alternativo. Ito ang tinatawag natin 7 Days Cleansing Program. Susundan mo lang siya kapanalig sa loob ng 7 araw. Subok at epektibo na po ito. Marami tayong testimonya na nag-experience na nitong ating 7 Days Cleansing Program. Para mas malinaw na detalye at detalyado na ito ang tinatawag na explanation, dito kasi sa ating programa kapanalig kung uubusin natin ang itong tinatawag na pag-explain natin sa ating mga produkto at services, kulang yung isang oras na programa. Kaya para sa mas detalyado at mas prepared na explanation ng ating services at mga produkto, nakarapat po na bisitahin natin yung ating branches kapanalig na nandito sa inyong mga lugar. Once again, 7 Days Cleansing Program. Ito po ay nandito sa Doc Alternativo. Isa po siya sa mga services ng Doc Alternativo na pwede nating i-avail sa mga kapanalig natin dyan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagtitiis sa kanilang iniindang karamdaman. Hello sa ating mga Doctor of Ministry Natural Healing, mga branch in charge na nagantabay sa oras na ito. Good morning. Wala na tayong sapat na oras kapanalig. Sa pangalan ng buong pwersa ng Doc Alternativo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Dilibo. Ako inyong nagkasama sa oras o sa loob ng isang oras na talakayan sa ating programang Doc Alternativo. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Liego. Sumainyo ang katotohanan.

0: usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na luna. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
1: Oras sa buong Pilipinas, alas 8:02 na.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
3: Nationwide.
2: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Simula ng inyong umaga nang may ngiti at saya. Kasama ang boses na may haplos ng pag-asa. Ito ang Haplos ng Umaga. Kasama si DJ Tisay. Haplos ng